tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re reng ke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fela ka 4.

0: mopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba ba tsa metsi ga gapa makakatele majagella pelesa siti ya pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa difefo
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mohopola mohlangkane mo sotho thapelo bulane.

ke rompetaya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae again antwa

0: FM. Ena non le monnati le pitse nga fela silimela morning drive show. Emo e4 ona ke wa bana ba gwana. Mikiya hopola go ka selemo seno sa bo 1995. Ene le ha ine ke bala bua lo foromo yane ya bo ke ya bo kae hana bana. He form C. Form C 1995. Ke mata ha monnate ka mane ka masiano ke nga high school. Aluta continue. Ile monga tseno sa bo 1995. Ha ke tsebe na o nole mokae. O monnate bila o ya thabisa o monnate ke thabo fela. Ya sa thabanyena. O bo sotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party. E ba mayena o ya lo. Namoro tsa ka tsa mahala +266 599956. 8121-9956. Ori ma PC ya fam. Ya le khotla la gasola hantata. O monnati.
1: E bile ho thabisa.
0: O monnati.
1: Ke thabo fela ngwaneso.
0: Ye mtlou.
1: Mokwena.
0: A re tse thapelo mtlou.
1: Rapela
0: ngwaneso. A go tle fatse ka mangwe.
1: Tate ya lokilenyana le matla Jehova ke lebitso la gago modimo wa bona ya halalelang ke leboga ka bophelo tate ya lokileng mesong ye re tsoa ka go bitsa go wena gobane wena ga o le teng tsotlhe di lekile tate ya nang le matla otlhe tala le gona lenaneo la selemela mo teng re kalang ka go ba le wena modimo wa ka ya matla otlhe ke kalang ka wena solo ka ha o le alpha and omega ntate re tse hantle ka ho loka botumo ka ha go le nane o lena lenane o le re matlafatsa moyeng lenane o le re hudisa ntumelo tsela pele modimo wa rona ya halalelang o dula ho rona le rona ho wena sona lo fatsa e molemo nya singa fadimeile na go nyena ntate le ba tlang ho tswana go nyetla ngo ba sisinye ka mohauwa hao jala pele botumo wa rona go dula le rona ka mehla re bone mohau wa gago lenane o lena ga e le ka jeno re kwala deke modimo wa ka ya matla otlhe empa wena o le modimo ga re o kwalle ka ntle re na le wena ka dinako tsotlhe jala pele ge modimo wa rona ya halalelang go reetsa gantle mafelong a na a beke o re tshireletse gore ba balle jala pele go itlotlisa modimo wa rona bophelong ba rona jala pele go godisa lenaneo lena ka baka la maatla le mogau wa gago ntate re itloelela go wena re reng ka taolo bakeng sa rona bakeng sa morena wa rona Jesu Kriste ya re gatetseng lefu a re seela bophelo bo sa feleng amen
0: amen
1: a le sena goma motlongdi mo na leng kotlong
0: amen motlong
1: halleluja
0: makana modimo wa matsediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko obetse botlhokwa motlong molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le basotho ka kakaretso
1: Jehova a o kwaele ka lerula mogau a o patele botlhe ba bolotsana ba sekebe ba o fitlhela gobane o tla bo o kwaetswe ke ena ka maatla a gae ga mmo le moifo otlhe wa bana ba gwale le disammarine tsa rona le basebetsi botlhe ba gantata le basotho ka kakaretso modimo a iponagatse bophelo ba e molemong ka kriste morena wa rona amen
0: amen e motlou
1: amen nnesu
0: amen nnesu nomoro tsa mohala +266 599956 le 212 1995956 nomoro tsa mohala +266 599956 le 212 1995956 Odima PC FM ya le khotla la gasola hantatai hotel wa hantle a fane le sotho hotel and casino bibele yaka le bibele ya hao ere hao bina di fila e ba o rapela habedi ya ga go pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wona e le wa difela godima PC FM lenanong le monate le bitsitsweng a fela selemela.
2: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: a o ntse o phela ka nama di lekane dinako gore ga di otlana ka tsela le mokgwa mofute o e kang ona tsa nkgopotsa gore gaufinyane ka masue ka mona gaufinyane ka masue ka mona ka nokeng ka mono ka phuthiatsana ka mono sa tswa ikwa taba ye nngwe ya gore go sa tswa fungwana gaufinyane tje matsatsing ona sa tswa fungwana jalo setopo gaufungwana setopo ka mono ke setopo sa monna ha se re se a shebiwa setopo sena sa monna o fungwana gore seaparo se se sehla gore ga re bua ka seaparo re bua ka seaparo sona sena sa kereke tsona tsena tsa gone tsa moya mme wa ipotsa gore na banna na ebe huno ile gwa etsala jang setopo se se se le ka go metsi sefatlhogo se shebile fatshe go se o bonala seaparo se se sehla sa bonwa jalo ke mo feta ka tsela gaufinyane le difeme tseno tse ka mono ka masue
1: setefanena

0: ba hao morena
1: ba hao morena mo ne
0: morena wa
1: yo fa ke le ke la ka le tlo ya ka ka tswa ba ba hao morena
0: ba hao morena morena matshepo
1: ba ma tsholi mo ne
0: amen in one is

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: da ditsukulo
1: o molemo ya pate o na le ujari na makame ogo yo dulang kunya ba sumie tsetseng dikwamang mo itlebisa le ntso o komela ka matsatsi o tle ka mehla le mehla ba ha o morena
0: ba ha o morena da ditsukulo mo hai
1: a tsufana ntate
0: amen ntate wa Rebaha umurena na kwa dia khutsufalalo na ba thata faditsenga dipelo rebaha umurena memma thabo gauta ale peka handa temolo masimole rebaha umurena
2: rebaha umurena
0: mkhono wa mafasa
2: bolela na ditshito tsa lona ka rapedisane tle le sebo fone eyalonebete rebaga o morena
0: rebaga o morenang kgono wa mafatlha
2: mansuku rapelaka
0: amen e ngwaneso marata modimo wa matshediso lekganya le kgotsa ba balle le bantlo ya gago
2: obe jalo wena kena
0: amen e motsamaeng go na le meogo yo ba sa e boneng empa modimo yena o ya e bona le ga sa ipolela motšhini wa ka o botlhale o itse ke nkgono tshweu a le ya ntatemolo leqela

0: ba ha o morena
1: ba ba ha o more
0: mkhono
1: ha bo fufu o tsela ba ba jetse ba ba no ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mkhono
1: amene mane
0: kangin nake

0: nemmamopi ramabitsa wa le kaota ali hatama ye ka tlase re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: nemmamopi
1: ya ga nang ka ho sa feleng ma ho di mun le le fatse a re fele so hono ho tab le bo phe ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena nemmamopi go mari
1: ha tsa mantate
0: morena modimo ma tsi tsola ka nyala go tswa ba balele ba ntwe a ha
1: ke a le bo ha ntate le wena ho le jwa
0: amen ngwane Liena area ke ke ba bansia my name. Wodi ma PC ya farm. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Manis.
1: Mola wa morena o phetheyi. O le fana ka bo phiri. Le moso ya morena e ne pa hetse. If I listen to the talk, it's about how I'm rain.
0: It's about how I'm rain.
1: Else my shawl.
0: Amen. Someone is so.
1: Amen.
0: Kimanga ya tsepeanga ya tshwananga le Jesu tshe hayo. Austili a le khubitswana.

0: ba ha o morena
1: mopheme
0: Jehova morena wa rona re ntse re phela tsepe ha mengwaha le mengwaha o se thabela sa rona ba ha o morena
1: ba ha o morena o hlatsisitseng tsa ona ka sehlong
0: ka gona o
1: amen ngwane ba ha o morena dumelang bana ba ntate ba keneng a tempeleng ya modimo o le ruise molemo o sa feleng a o se le hata a le makgalaneng.

0: ao morena hana ke bomanga ba le ba aparwa ditsheu ke ba hlatsitseng madinga a kunyana ntate tshiliso lento a le borogonga bo bonyane wena o tlebise borogwane motse mogolo masiro re ba hao morena
1: ba hao mohai
0: mamzo
1: ntema le me na ke ke yo ho ba hao morena ke mamzo ke tsadi.
0: Amen, ngwaneng. Re ba hao morena.
2: Ba hao morena ntate.
0: Mpumpasi.
2: Le tsone no motlasa la teleng ke le tsa ba khopo. A sa di le mogatlong wa basong. Ba hao morena ntate.
0: Ba hao morena ngumpasi.
2: Amen.
0: Amen, ngwaneng. Ba hao morena. Monnate ho morroka e sale ka madungwadungwane. Ke ba ha o morena. Mane motle a le thabatshitsa.

0: bahau morena.
1: Bahau bagala mane.
0: Morena wa.
1: Kira au haji kisha usikwa ndele. Wena le tsala ka tsala tsuwe. Bahau morena.
0: Bahau morena morena matse.
1: Amma tsodi mane.
0: Amen sengwane. Taba ya ka lefatsheng a lena ke gore ke rate Jesu le go tsebisa baheso ntate Dimpho Mpholo a le a ntatemolo Ramoseka banna a e lata gale. Ntate Dimpho Mpholo wena o e ratile mehleng ya gale mare. Lebohanga nthong tsotlhe gobane goo ke thabo ya morena Jesu ntota Mofokeng a le bophelong a Vanderbilt Park.
2: Re ba gao morena.
3: Re ba gao morena.
2: Le mmarorisang.
3: Sedilaka mponesetse tsela go lefifi gape o sebaka. Re ba gao morena.
2: Re ba gao morena mme mmarorisang a mokatsi.
3: Ke a thote ngwaneso.
2: Amen ngwaneso.
0: Re ba ha o morena.
4: Re ba ha mo kana ngwanetsi.
0: Ntate thato.
4: Ke tsela go di ani ho ya khetsa. Ho bona ke go di yo ya ho mo ngwa ha. A ne nga ntse ke tla ke nya bo hlanka ka lo ka yona ga ba ha mo rena.
0: Re ba ha o morena ntate thato wa malefane.
4: Ba se yo tsana nda.
0: Amen ngwanetsi.
4: Amen.
0: Mana mo di wa matsiri tsola khanya lo khotsa ba balele ba ntlo ya hao. Re ba ha o morena.
5: Re ba ha o morena.
0: Morena Masisi.
5: Ha o ya monye o ka motshepang go rume ya ka ntlisetsa ntshuso ya sebeleng ditsetsi tsa ka tsotlhe. Ga e se wena sela modimo wa ka. Gobane se wena tshepo ya ka le kgotso ya ka. O tshedisiwa ka tshepalang golo dintsho tsotlhe. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena morena Masisi.
5: Ka pontsho ngwaneso.
0: Morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso ba balele ba ntlo ya nneso.
5: Ke le bontate ke ame.
0: Thank you nake. Re ba ha o morena ntate le rato la ha o le le kakanga le nsithabetsanga kutlo ke le hlolanga le ntletse pelo a o tsile a le khubitswana. Re ba ha o morena.
6: Ba ha o morena ba buli
0: ntate ntlhane.
6: Le sekira le bala mohau wa modimo le rato la Jesu le bona etse mading ha e khorogotha ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ntate ntlhane.
6: Amen ntate.
0: Re ba ha o morena.
7: Ba ha o morena.
0: Mme mapatsi.
7: Ya ndi re tsela shotse. Ivali se tidibe. Ni sapen, ke bo shotse. Ba ka haya se dibe. Ke fata no to polwe sei. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mme mapatsi mo hala.
7: Amani ntate.
0: Amen mme wa. Ba ha o morena.
8: Ba ha o morena ngwaneso.
0: Go matuma.
8: Ke ha di le le o di mo. Ke leng ha ke na o di. Ba ke tsama e ke le mo ke na le morena Jesu. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena mme mapaki go matuma. Di bana.
8: Amen le ya go lumpe.
0: Amen e tla le tebele.

ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya.

tsohle tse di kileng ra imelwa ka tsona le tsotsi. Bagole jalo go bokwe Jehova, go bokwe yena fela. Go kolang difela tsena le mminyeleng dithoko le mororiseng ka nako.

makhubana le ha fetwa mutima fetwe le polotsa banna le basana mutla go tumiswa ba ba fela mutimo ba profita le dinga ka le botle ba tsile wena o di ke ba ya re ne ile mo pilo ke la re ne ile ditutu

Yena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumana nga bukenga ya tsenolo. Haolo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skibing a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya samol. La bohlano ke la supa kgwedi yona ke ya borobedi. Selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Re itse hantle hodima matsatsi a makgolo a mabedi le shume le nang le motso o robileng a monno o le mong. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane. A le kgolo mashume a mane ka metso e robedi. A thinyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e mehlano. A thuto ya letsatsi lena e le ya sekete. Makgolo a robong. Mashume a robong. Metso yona e mehlano. 1,995. E sale ke fitlhile ha ntatae. Ke sebeletsa PCFM. Ena non le monate. E bitsitsweng fela selemela morning drive show. Le mo ifo ona ke wa bana ba kwa. A re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogena modimo. Me Ali.

0: monate.
1: O monate ngwaleo.
0: Ebile o ya thabisa nna.
1: E thabo fela.
0: Mesh.
1: Ha wa mpala mono di aneneng ke ne ka Facebook.
0: Ba tla o tshe.
1: Ba tla re ha ba ntse.
0: Hey!
1: Le nna ke tla re mahala e.
0: Batla o tshe. Mothuiseng. Pele ke feta mona ngwane motle. Mothuiseng a ngwane motle. O go tsene jwalo ka Facebook. Amen. Batla o tshe. Mothuiseng a hlakele ngwane wa bo rona re tsebe o fete. O monnat.
2: Bile wa sali.
0: O monnat.
2: Ka wa pes.
0: Hey.
2: Mala mo tla ke lo live. Amen.
0: O ke lo live fidi amen.
2: Hatolata.
0: Kanji nake. Hatu jelo on life di ameneng. How le ngwana o kgwale. Ke o nka fela ka mono. How le submarine. Empa how le ngwana o kgwale. Ha ke ya lebella go ka etsa amene. Ka le jike jane. Le kgale. Batla o tsheya ngwana mo. Batla o tshewa o kwa ena ke bjale ha o yentse mono ka letsiketjane au o monat e
2: bile wa thabisa ngwana o se tshile
0: ta gidake kona mangkhanye yano a tsena he mangkhang o kwa hana le kgang hana le kgang yala batho ba bele kgang koi motho a bele kgang fela ka nthenyane ka go ngwane motho a ikwa hana le kgang a re phusi ba ra beso ke tshile o mona a se
1: tshutse nake
0: o wi tshutse
1: mane botse
0: wa ukwa he a tsena he mangkhang re bana ge a bapala ngwana la o ka ba mohata mona. Ngwane motla ukwe ka ka ke mahadi le togong empa wa ukwa ke eno ha o khutla go khutla sentse re tshe go re bana ka ba pala go re bana re ya ba pala mmemi si re bana re ya ba pala mmemi si re bana re ya ba pala re bana re ya ba pala e banare ya bapala shebana kwa na paetseng a ndemetsotse ya re mashuma ba bedi ka motsolo monga le se motsotsi mashuma ma bedi le motso robileng a monno o le monga le se koto re tari me a monate ho re nyane a rona ya kapa ka tari me metsotsi nya mashuma ya mararo metsotsi mashuma ma bedi ka motso robileng monno le o le monle se koto re qeta one ya mokokoto ho ke nya gone a bone ha ene paetse re qeta one ya mokokotlo hore nya rona ya bone tsebiso e teng ka pele o mahlwaka ka mona ke o re fela le batho wala hathetsane le ya kopana ka mona ka le kokwaneng ha sakwane hore nya le shumele metso e mmedi letsatsi lona le le batho wala hathetsane le ya kopana ka mona ka ha sakwane hore nya le shumele metso e mmedi letsatsing lona le ke tsona ditsebiso tse ding ka pele ho mahlo wa ka ka mona letsatsing lona lena la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa e be se le fihla bontate ga kena chencha house bontate ga fasa mapaka wa tseba na ke le bakai hai ka lesotho anna ke itsamela monate le mmeke wa ka ye mmeke wa bathutse he antse ya tsamaya le hlakogong la ka mona he ke fandi fandemo wa mokobotsho ke le kauta ke mmeke wa ka ho tla skala ka mnandinga sisinge muna he sina sa bokamoso mmeke waka ha o ka ukwa sa je go riana ke re ban mmeke motswalla wa mmeke ke mmeke e re ke tloela o iketsa marakalane go bani ke la bohlano le zatsinle bontate bana wa moriana magase ya mamoria a go nta o le fela nge kutlo gona o nkisa ka a go nta o le ngaka nna ke bona wa tseba go ha kinkile honere e ba ke la mashodu e ba ha ke bitile bua lo skhantani yene ha kinkile honere ke la magele ke la machinkoko ha kinkile honere ke la mashele ke la machinkoko empa ha ke ile ka nka skhantani yen nne mmetse ke la mashudu a go nta o le fela ke utlo rena o ge ke le bekae go feta mona na ke a hagolwa jolo ka toloki mo shara mmale ge madididi ke bo khutsanyana ba diponi mashoto o mpona ke le tsena ngwana buliane ke hlotse ke dilia kwa tase metse nya magoa ke ja hanyane se gabeletswe na me o ke ke ba ba mpona ke le molelele le gale ke ho nyeditswe ke mesi ya dithunya bontate masegua ga malaeta ke motlhang ke tla tsamale ka o style senne le mpotsa o gona ke haile kae di mesela ga dingata ha isoma ka o tengwa empa ka bodilo o tlompatlele ka mona ka qwading ya ha suri ke botleng ha mo kana thogiso matsoso haiba ha o ntawole re ke tsamaye re ke thatulwe fela ka mokgwe ke thatulwang ka teng

Ah, mwena la retli ya noto. Ah, mwena. Ena yenseng ya mathata sa lentjela ka ke Black Mountain ya hele ya batho di bua bjalo ka formula ye motho wa le CB. Fikala wela batho. Elenya na umono ke la ka ntjela bjalo ntate ya senga le mohulu. Banna ntate mantsi a ga pholo magwashi. Seiso tsana mantata a ga letsetse. Anyama suling majan Sepetro Maha Ehipi lehipi Ilaka utkalla vialo kaya na sangko Aga hakele sebabu leche ikitla timwa jema Manon tabi nyeso hasa lula Kulima to horraki abulsanu anale ritli anot Fa muena le retiano. Fa muena le retiano. Fa muena, fa mu. Emantle. We mi gwana. Etwa ku nka ka hlatheki tshirinyi. Emantle wena. Ntate ri mphompulo a ka letsatsi lena o nhlaphotse hlo yena ka sephetho. Lang. Ya buti mantswaki e khomo ya koti a go dro ntate famu a go famu e famu e haile masiti so fitama a ga ya onga wena

0: ke tla ipumela ke ikentse jwanga e be se ke re pjamtjwang le yena a tsa be se ke re pjamtjwang le yena ncine mmetshe be se ke re hei ema mona tlokwano tlomona tlokwano tlohomona tlokwano
1: ke le tjantjwang le yena mabolala sonke ka hei tlokwa tlomona
2: a pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko
3: aina masembenze
2: ja pusha skoroko
3: pusha skoroko
4: selemela sports updates
0: a se se so tlanne tjena se lelekela sina ke bopaki ba hore seng kopanya le wena di hlohonga tsa ditaba tsa dipapadi motenga a re sheba kgetsi gore na e fupere eng re ka ga e ya bualo ka mahlo re fumana gore dipapadi tsane tsa bolo ya maoto ya basadi mogopeng wane wa Afrika CAFA Women's Champions League qualifiers 2026. Ke motenga se tlhopa sa gona sanaha. Ke tloge ke sanaha hobane se emetse naha. Ha se se selitjena. Lesotho Defense Force ladies. Ke motenga e lenya group A. Ha holomano group A mono ke motenga enanga le Gaborone United ke akamane ka Botswana ibi yona le Lesotho Defense Force ke akakwano ka gona ha ya Lesotho Lesotho ibi akamane ka Zimbabwe Heritage Queens ke aka Zimbabwe kamane kamane ka Zambia kamane Seskondola Girls FC kia kamane ka Zambia kamane dinne group A mono atinya ni group B mona Silver Strikers FC kia kamane ka Malawi Nziginzini, Ngizingini, Hotspot, ke akamane ka Eswatini, akamane ka Mozambique kamane ne le Club de Destrotas da Costa da Sol, ke akamane ka Mozambique kamane, atinyane Afrika Borwa mona, ye metse jwalo ke Mamelodi Sundowns. Ke tsona dinaha tse teng mona papading ya yona ena ya Women's Champions League ka mokgodi taba tsena di leng ka teng. A re di feta jwalo tseno tsa Women's Champions League re mmatha jwalo ka lebelo le potlakileng. Ka papele re tswa ka ho tsona ka mono re tle re hlokomele fela hore sehlopha sa yona LDF ladies ka la mashume ya mabedi kgweding yona ena ka di 20 kgweding yona ena hore nya boraro se tla be se bapala jwalo le Gaborone United atinyane ka di 22 kgweding yona ena 12 o'clock se ka be se bapala bualo le Sescondola a thinyane ka di 24 kgweding ya yona ena go reng ya leshome le metso e mmedi se ka be se bapala bualo le Heritals. Ke ka mokgo setlhopha sena sa LDF fitšhara ya sona e emeng ka teng. A re mathegeša ke re shebe fela dipapadi tsa pele leki e qala e ntse e le tsa setswalle ntse e le tsa boikwetliso e leng ya pakeng ya tsa setlhopha sa Roma United Manonyane Matšhoga e ka sitana le Matlaka. Letsatsing la hosane kamane ka metolong kamane ka hodimo ka thaba bosibu kamane re tla begele ka ona ka mono ka metolong kamono Matšhoga Matšhoga Masters e tla nkana le bjalo le Roma United o renya le shemele motso le mong ha Matšhoga FCB yona e tla nkana bjalo le Matlaka o renya le shemele metso mmedi ya vitile ka metso tse mashome ya mararo Matšhoga FC enkane kwalo le Manonyane FC horenga ya bobedi ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo e ntse le dipapadi tsona tsa boitukiso tsena pele leki yona e ka ya qala. Ke batla ho matha ka lebelo le potlakileng ke mathela go kae na ke batla go kena hantle ka hare go mogatlo ona wa baphatlalatsi ba dipapadi e leng sarral ye ya batla nthusa ha ene paetse ke batla go kena ka mono ka hare ho mogatlo ono mo tenga ke batlang ho bua bjalo le phala ka hare ho mogatlo ona ono eno kwa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi taba e ntse e le mafelo a veke yona ena yeo re sa tswa e feta letsatsing la moqebelo le letsatsing la sontaha e o ile wa etsala dintho tse ngata ona ka mono ka lebalenga lena la Setsoto Stadium dipapading tsona tseno tsa Alliance e ka sitana le dipapading ya tsona tsane tsa difofane le Kaizer Chiefs o tla hopola hore ke ile ka fihla mona letsatsing la Mantaha ke le mophatlalatsi ke lla ka mokgo bontate le bomme ba tshireletso ke bua bjalo ka ma security bothata boo ba re fang bona ge le baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi o tlabe o kene hantle ke itimane e ba o dumeletse o kena ke itimane ha e ba o dumeletse o kena ke itimmoo o tlabe o kene ke itimmono ha e ba o dumeletse o kena ke itimmoo ha o qeta o kena ke itimmono jwale o ile o thula thaba ha o loketse ho etsa mosebetsi wa hao o fihla dibakeng tse o loketseng hore o fihle ho tsona o le mophatlalatsi o tla bo fumana mekwallo o kwalletswe dikeiti ho thwe o se ke wa feta kapa o kwalletswe menyako ho thwe o se ke wa kena le bona ka mohlomong e ba ba ntse ba laetswe hore ho se ke wa ba le motho ya fetang a mona le teng ke ile ka re motho wa dipapadi dipapading motho wa bolo bolong wa ditebele ditebeleng jwale re tle re tsebeng ho tsebana tshebetso e tletsebe ho ba bobebe ha e ba le wena o ile ka tshebetso ya hao o le ntate wa tshireletso kapa o le mme wa tshireletso le nna nhlomphele mosebetsi wa ka wa hore le nna ke ile ka mosebetsi wa ka wa ho ya phatlalatsa ka mono mme ha re etse hore mosebetsi ona o re kopantseng mmoho o be bobebe ke ile ka fihla mona ke lla ka bontate le bomme bano ba tshireletso letsatsing kila ka utlwa gore le ba bang ba eso ba phakalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba ile ba ba le seboko gona ditabeng ya tsona tseno ba thulana le bothata letsatsi la Sontaga ke mane mo ke ileng ka lla ka mosadi yane wa le security mo ke ileng ka fitlha ke bokolla gona letsatsing lona leno ka mosadi wa le security ya ntelletseng ya ga bohloko bona bo haesale kore wa tseba ga o ka telelwa ke mosadi ga golo kgweding yona ena ya basadi kore o ka utlwa o maketse ga ke re banna ba lokile gore ba telele basadi ae ga ke tshujalo empa ga o ka bona o teletswe ke mosadi wa le security ga golo kgweding yona ena ya mosadi wa mo Afrika o ka utlwa o tloletswe gagolo mme le baphatlhalatsi ba banga ba ditaba tsa dipapadi ke utlwile gore ba ile ba thula thaba moo ba nentse ba sebetsa gona teng ka lebaka la tshireletso yeo ba ileng ba kopana le yona ka mono yeo e neng e ba ganela go fitlha moo ba loketseng gore ba sebetse gona teng ke ya matha ke mathela bjalo ka gare go baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi go senga wa letsatsi le e ntsweng a ke morena ke batla go bua bjalo le phala ka gare go mogato o jwalo ka gare go mogato o jwalo ge ke go utlwa fela gore na bona bona e le mogato taba ye ba e sebetsa jwang ke a

0: ke tla ke se ke tshwere jwalo phala ka gare go mokgatlo o jwalo ka go mokgatlo wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi mme ena ke ntate Thabo Motšhoboko dipapading kwano re mo tlwaetse ka gore ke Fandi Fandema wa ga Motšhoboko ke mmeke wa ka ke le kaota ye mmeke mmeke wa ka ke mmeke wa ga
1: mmeke
0: wa ka a ko dumedise basotho re tsebe go wela ditabeng tsa gone tse ko memetseng tswana letsatsing le ke a leboa ga e le mono o se o dumedisitse jalo basotho e ka re wele tabeng ya rona mmeke wa ka jalo ka o se o tshulo gore ke wena pekepeke phala ya baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ebe ditlhopho ka gare go mokgatlo wa gaeno ga dipapadi di tlo tshwarwa na ba tshwarang dipapadi ba e ba le kenyeletse ditlhophonga tsa dipapadi tse tlong go tshwarwa le le mokgatlo wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi
1: mmeke re tle ke tekere ba bangwe ba re kenyeletsa ba bangwe ga ba re kenyeletse
0: ba bangwe ba lekenyeletsa ba bangwe ga ba lekenyeletse ba ba sa lekenyeletseng ga ba lekenyeletse e tlasa mabaka a feng ke ka lebaka la gobane ba sa recognize mokgatlho kapa ba sena tsebo ka mokgatlho kapa ba sa le kore ga ba lekenyeletse jang
1: bana ba sa rekenyeletse mmeke um ba bantle ga ba tsebe ka mokgatlho a e kgona mmeke a e kgona batho ba teng ka ga dipapadi ka monana um ba tseba ka mokgatlho ee batho ba teng ka ga dipapadi ka mona ba tseba gore go na le mokgatlho wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi
0: ke ne ke tlo tla ke mono ke botsa ke rena mokgatlho o wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ga wa ngodiswa semolao
1: o ngodisitswe semolao
0: ke ka gona he batho ba o tseba he
1: ba tlameya gore ebe ga o le teng ka gare go ditaba tsa dipapadi be wa o tsebe
0: mmeke waka
1: e mmeke
0: ditaba ke tsena tse ileng a tsa etsagala letsatsing la weekend e ne e sa tswa feta ke kopane di dillo tse ngata tsa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi e ka ba ka gona ka mona ka gare go radio le nna ke le e mong wa bona ya ileng a thulana le bothata ba gore ke telelwe ke mosadi wa tshireletso mono wa le security mono letsatsing la sontaga ga letsatsing la moqebelo teng ba ile ba nkganela go tlwelela ka mane ka dibufunga ka mane ka moo baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba gasanga ba le ka gona ka teng mme ke ile ka teana le ba bangwe gape-gape ba ileng ba gutla ba nkgakang ka lebitso ke ba tseye ba radiong ya mmuso mona ena ya naga ba ileng ba gutla mono le ba leng mono ba sa etsa mosebetsi empa bane ba ya lebaleng go feta mona ke ile ka teana le bothata ba gore e re teana le baphatlhalatsi ba llang ka tsela ya tshwaro yeo ba e tshwarwang ke ba bangwe ba ameyang beng ba dipapadi ka gare go lebala ka mono ga kere ka gare go lebala kere ba tshwereng dipapadi motlhomong ke tla re um setlhopha sa pene ke sona se tshwereng dipapadi mme setlhopha sena sa pene se fitlha se tshwara baphatlhalatsi gampe o na taba tse ka ntse o di laka tsa fitlha ditsebeng tsa lona le mokgatlho
1: mmeke re tla ke re ke e mongwe wa batho ba sa tshwarwang gantle
0: a e mmeke waka le wena
1: a ntle re tlameya gore ebe mabaleng mona re na le batho ba re beya di-gateng mona re beya batho ba bolo ga re beye batho ba bolo di-gateng mona ha re kena ka mabaleng ka mona gotlhe mo bang o beuwe um taba tsa tshireletso go tlameya gore ebe go na le batho ba bolo monono ba tsebang gantle gore na ga o bua ka mophatlhalatsi o bua kang haiba o People's Choice Radio go tsiba le ka pokatho ba tlame ba u kutse hore ha o kgole ntshelo go le le mo o ke ba kgola ke tla go kgole nne go re be o ile mo una le di tsela tse ke tswang senga ka go ra di company tse se o sponsora senga ka le di tsenga ka go re be o tsile o ile mo tsa tsang tsang tsang ke tsenga ta ho re be o tlile mo e mo no o fala ma me di ba ba people twice ho re na papa di mututu le mututu di tsa majwa tse o fam tse tse tsang tsang ke tsenga ta ho re manta ka la kwena ile o fala sutu re na papa di tsa majwa bela ha utlo tsa re fitisa ke ke batho fela be ba bo bona ba ba na ta ta tlele le le o na ba sebedi tso na ba sebetsa ke be ba gona bo pata ke ba tsa sa ipa ba di ba tana ba tsumpu
0: kore ka ha re dipapadi mona re tlaga ba dipapadi mpa ba bophatlala tsiboloketse o hlomphu ha re re re phumulwe maoto ha re re nya ha re re nya kwe maoto empa go leketse o hlomphu
1: ke tame a re hlomphu e go tla go bona o re be dipapadi tseno ka mono no ka mabaleng ka mono ba tsheti baya ke ka bophatlala ha re patala ho hang ha hona company se re patalang ka politimi se re patalang ho re be re tlotsi eta tlotsi eta papadi tsa bona mono padwana ke a ithaupa ho ga ba ne re bona le papadi tsa bona re bua ka tsona re di etsa magata fela ebe kgetlong e tlang kgetlhetse next thing batho ba treata baphatalatsi hampe ba batla ka morago ngwena gore rekise papadi tsa bona go etsa di-press conference mona o tloa go rona ka bobedi ka borago dialemoeng tsa rona monana gore re rekise dipapadi tsa bona ba sa re sele sene e re tsatsi ya motla monnene e be re tshwarwa gape go tswa ditšhelete tsa malapa a batho o ka banebe go phatlalatsi wa ditaba o teng ka mono kaka o tlolo phatlalatsa ditaba go sa tsotelele nna ke gore na ke lekgephe ke motho wa difoto o tswile ditšhelete ile go tswile tšhelete ya hae ya bana ba hae kapo ya khampani batho na le tšhelete tse tswang gore letsatsi le letsatsi go tlo tla go fiwa basotho gore na dipapadi di tsamaile jwang e be qetelong ya letsatsi baphatlhalatsi ba tlo tla ba treatwa gampe ka mabaleng ka moo ntho eno re e tshwara ka mathe
0: pheta gape mmeke wa ka
1: ntho eno re e tshwara ka sethi la hai se segolo sa fatshe ha re tlo tla re etswa jwalo ha re tlo tla re etswa jwalo ho hang
0: Meg
1: e Meg
0: taba ke ena o tla bo ke ene ke itimane ha re bua ka Setsoto Stadium
1: eya Meg
0: ere ha o loketse ho ya fihla ka mane ka dibufung ka mane tseo wena o di tsebang Setsoto mono menyako e megago fela yeo o kenanga ka yona ka mono kapa dikgogo ditharo tse o ka kenang ka tsona ga o sa kore ke tlagetse tse ding ke tsela tse buleileng tse ka pela lebala tsena ga o so ile wa kena ka tse tharo tseno ka tse tharo tseno go fitlhelele go tsane nne ke waka ha o fihla mona la dikgogong tsena tse tharo o kopana le bothata ba go hlwelleka mane bothata ba hore ebe gona ke le ba phatlalatsi ho go ile o fihla ka mane ka mo gona ke sebeletsang ka teng motho yena ha tloa ile wa tshireletso ha tloa lapeng o ya ofising ha fihla ofising o fihla abetswa go ema ke 18 mane yaane ke 18 yaane mane o fihla o hanela batho ho feta moo me ke ka ke mo nna ke ile o feta le teng ya ke le mophatlalatsi hore ke fetele mane moo ke sebeletsang teng na ha ona molemo kapa lona o le le mokgatlo wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ho ka bua le ba ikarabellang hore ha re se re kene mane ke 18 re ka ba le motshophoro wo re ka ga hlwang ka ona re sa thulane le mang kapa mang ho fihlela mola moo re sebeletsang ngwana teng
1: a ke tla mona mega gite ha o botsise batho ba dipapadi dipapadi ho tloa ka mokantle ka mane fela o bona ha o fika o ipelwa maponesa fela mono
0: ha o tshwa
1: o ipelwa ba security fela ka ntle ka mo
0: ha o tshwa ba lo bua ka sepolisa moshana e suka mona ka mo halisuku ka mona o go ile wa gahlametswa gahlapetswa a bo hloko ke ntate mong wa sepo wa le police a kore ntate wa tshireletso ya tlile nga ha ile yena ya mosebetsi eno ali yena o mosebetsi nwa ha puisano e ke ya mo futa o feng pakeng tsa bontate ba tshireletso ka pa mafapha tshireletso le ba phatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi
1: meje ntlo go tlo fa mo tla fela kere ke tsa ne ke tsama ka kolo ye Brandway.
0: Eh.
1: Company ya ena ha iswe.
0: I am Meg.
1: Ke ne ke tsama ka kolo ye Brandway. E bile ng bona ga yo di pone sela se pele tsena la ke pele ng tag. Ke nna ka mo khoma ka tsa.
0: Eh.
1: Ntle le tsena tsa ka o tlhoka go go thona tsena se bontsha go ke nna mo phakalatsi. Se bontsha go ke nna pege ya ba phakalatsi.
0: Eh.
1: Ke tsena di teng mona ka ofela mona ebe le police a fela mono le tlo fika le kwatla ka gate mono ebe le police a fela le tlo fika le ba down tse pisa di opapina mono
0: ho bana na le matla
1: ena ho tse matla a nuno wa fuwe o ga ba le ke be o tlo ta tshireletsa batho motho wa tshireletsa ha se motho mohlamo a la to keng ya mmeke ga se ore be o tlo ta a hlekefetsa batho
0: a o tlatlapa o hlekefetsa
1: batho bana ba tlameha ba utlwisitse ore ga ke bona le ponisa mono ke bona motho e ke tlamehang ho ya ho yena ke lolola ho yena e senya ke ga ke tla ga ke fitlha mono ebeneng ke a baleya jale o tlameha go tloa moo gateng e kalang go tloa ga re kala re kala fela ebe go na le tsela e nepa e seng e hlakileng ya gore na baphatlalatsi ba tshwarwa jwang re be ro fitlha ka gare go sena nako eo mophatlalatsi a nka sekwa tlile
0: meke waka taba ena go tloa mona le le mokgatlho go ya pele le tlo eng tshwara jwang
1: mege a o fihlelletse ana tsena a tsebe se ke ntse re ke di ga ga yo ha re tlo tla re tloela fela o ebe unto o tlo tsa palo ga ba ba phatlala simo
0: ke a le bua mmeke wa ka
1: ke ile mmeke o tswa dikhelete mona o re ba phatlala tsa simo mo re re tlo tsa radio ya ya mona go ntshiwa ditšhelete tsa beng ba kona mono tse ngata mo kgomakatsang
0: ke a leboa mmeke
1: ngata bone bohaetsane mme ga o tlotla gorereisa ngwa mona ebentse re tlotla go bapalwa ka bathatsalatsin
0: ke a leboa mmeke wa ka ke bona mogala o panyapanya mona ke a ipotsa gore na ebe na o na le potso a kore ke yano tsamaile ne ke re ke utlwe gore na ebe na o na le potso mabapi le taba tsena tsontsong o di bua
1: mme ke le wila holo ka go le dilia holo ga le mogatso o ke be o ntse o tsara go fa nne tla gore ke le bona re nne re tshwaele bo yena radio station e kgolo ka mokomaka ka
0: ke a le bua mme ke wa ka ditaba ha di le tenya ha ga di bueng ka boitlhone pho bohle bo re nang le bona ka sitela le boikokobetso go di otlolle mmolwane wa ka
1: ka mo so re tla bua fela go tsena ditaba tsa etsa itse ke re fane ka thuto ona mo phatlalatsi o tlamea o tshwara bua mo phatlalatsi ba tlamea wa tlamelo ga tsela go futa o fe
0: ke bona mohala ona o panya panya mo hlomongwa o ba tla mona ga di o khotso
2: ka o pa budi
0: eh le khosi
2: hai hai hai ena he tournament ka pona ma security a tsana ka le hla hla tsa ntshekeng yena o wa sa di di papa di tsara tsa matama ba la ba ba hanela o tsena ba ma ha ba ta ho ke ke ba motho mo wa matama a re o go ba khutletse se ba ba a nne tsa ma security e khona o ya ba mo sa di jang go tsa wa o pula jwa re pa le mo tsho mo sa di wa security lo tla security la monna
0: ke tsiba hantle mme wa
2: a tshe ba se buti a tsha ga ntse ntatwa
0: ai
2: a wa ga mo a pa ga ni tso o lewa a tsama ma security la pila na aba tswa antse se kgenya ana tsaba tswa ba pele mba di papa dina ke ba se
0: ke
2: le bana ba ntsingwa ke tsena e khona
0: ke khona go le kile le khosi
2: a ke le se re ntabe
0: fandi
1: emek
0: a empa ile le khosi na mpatla tsetsa fela ke a gola wa mo utlwa ga a ihle o le yena walla ore
1: ore
0: tshireletswe ke eno ne se hanela le di bapari u ke na mono se tlo ba pala letsatsile hai bolo ke re mme ke wa ka gatla dikoqa wa ukwa
1: mme ke le bitsela ga ke van dimo go mo tlo re wa tie dimo bo se ba di papadi ka go ba phatla di bo se ba ba ba di papadi ba tlenta te re ke re tota re ke na mogato ke tswa o nyolla mogato na la ke tswa o bua ka o etse o se lo tsa ona se tswa hale gore igwele ke tone na ga lwa
0: mme se tla utlwala fela ha ba phatlalatsi ba le mmoho ba kene mogato
1: ke tsho ke na mme
0: ke ya le bua mme ke waka
1: di go mo mme
0: wa ukwa he ke a rekisa ke atla
3: don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: PCFM, you utlise tsa mokito moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026, Mani Bawa. Dinkaholo gizata. Teatebe.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Selemela weather forecast.
0: Aki seba ka mona ka Lesotho Meteorological Services ka thutamodi ai kona aki buni. Aki buno rna. Ke le bisitse ho kae? Ke bona ka di office ya di sobulwe. Ere ke mathebalo ka lebelo le potlakileng a holo bane ke labohlano letsatsing lena labohlano la hlola moqivelo tsatsila malo 5 se le fihla bontate o kena change house bontate ho fasa mapaka bontate ho le ba hai ka lesotho bontate ho le ba hai ka lesotho ngene meche ha o ngwane motle a ke ba ba be ka ofe a o ngwane motle letsatsing lena ke ba ba be ka ofe ye o monate ibile ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela

lang Afrika Borwa hai anna sithunya selang Afrika Borwa a wa sheba sithunya sena ka pa go mamela sithunya sena ka pa go mamela le batho ba buang a mono utlwa ba bua sesotho se paqaneng meta ba yena sentse yo ruta fela gore ke ba sotho bana ba thunyanang na henyeno ya Afrika Borwa mono lona ba yo thunyana na henga tsa batho ba ba etla ka Afrika Borwa ha e kwata entshamelao ya yona e ba sotho ba bua dipuo sengata ba bua dipuo ba bua dipuo empa o keke ba ba tloa ka ga na ha ya eno ya bo fika o etsa diphoso ka ga na ha yeng banna sethunya selang Afrika Borwa banna a ba sotho ba loketse go be ba ile mosebetsing ya bona ba ile go ya bolaya banna sethunya selang Afrika Borwa a e soka man ga utlwa go loyana gore a sena sona ke se segolo sena sena sona he ke se segolo sena ngwanaka sena ke se segolo leona motho ya sedu itsenye ka go dutse ka mane ka makwanyane ka mane leona ka go motho ya sedu itsenya kapa ya setshwereng e ka go dutse ka mane ka makwanyane ka go na le tsebo ya ntho tsotlhe e o na le tse dintse o tla utlwa gore motho ena ga a thunya mona eno yena o ithunyetsa fela e empa o na le o tla utlwa gore eno yena he o betsa mmešaga gore mona ke dinooto mo e mona ke dinooto mo anna sethunya selelang Afrika Borwa basotho basotho mme mmuso wa naga ya rona o jalantsha puo o jalantsha puo obane beng ba naga eno ga ba kwata ke taba tsentseng a di etsagala ka go naga eng e ba go zukela a bjale bana ba Afrika Borwa ba nana gore a ba bohlale ga ba nana go bona ke bommang empa banna taba tse e tsalanga ka mono banna mmakadisenya batho ke maketse nne ne mmetšhe mmakadisenya batho ke maketse a soka

0: wena tseba na wa mang wa Jehova modimo me ha o hloki hore seo o se prove ka pela motho ka pela mang kapa mang. You all know one an explanation jwale ke re ho seng hona wena ngwane so ela hloko hore di teng dintho tse ka o perekanyang o bo utlwe e ka ha o jwalo o bo utlwe e ka wa kgwehlakgwehla gobane ho thwe o iprove ho fela o le wa modimo jwale ngwane so a re ya letsatsi le leng gape tseba gore wa modimo o tsositswe ke modimo o missioneng wa Jehova modimo wa gago jwale ngwane so ga re ye motsotso o mong gape re tswele pele ka leeto goba Jehova ga e ba o mametse molaetsa ona Jehova o tsositse ka morero wa gae mme ka kgona morero wa gae o phethege ngwane so ga re inamise difatlhego tsa rona re rapele ntate ya matlhaotlhe re a o leboa go seng ona go gotle re a kokobela mme o phame wena na tlasa le godimo ntate ya matlhaotlhe re a leboa ka lentse la gago Jehova modimo re a tseba goba re ba gago re a tseba Jehova modimo goba re tsositswe ke wena re a tseba goba re romilwe ke wena ntate ya matlhaotlhe tlhonolofatsa Jehova modimo wa rona e mong le mong go seng ona go gotle ntate tlhonolofatsa ereke ka lefatshe lotlhe Jehova modimo wa rona le batlanka botlhe Jehova modimo bao Jehova modimo re supileng gore jale re phethe mosebetsi wa o alosa motlhapi wa gago Jehova modimo re a leboga ke gona ntate ka gore tshepela mosebetsi o mogolo ntate ya matlhaotlhe tlhonolofatsa motlotlei tlhogo ya naga ya Lesotho yena le ba lelapa la gae lelapa la borena bobogolo le borena botlhe ka go naga ya Lesotho ba tlhonolofatse o ba boloke o ba sireletse ka metlha le matsatsi ntate ya matlhaotlhe Jehova modimo wa rona re boela re beya bapotapotile motlotlei tshebetsong Jehova modimo ba etsetse kaoloka o ba tlhonolofatse Jehova re beya bookamedi ba sena sealemoya momamedi le botlhe ba kene mananeong a bona le bao e lengwana ba tla kena Jehova modimo wa rona ba tlhonolofatse ba boloke ba sireletse ka mehla le matsatsi ntate ya matla otlhe re ka lebala jwang ntate ntutse Jehova modimo mo etsetse kaoloka o mo tlhonolofatse motlhanka eo wa morena mo boloke ka metla le matsatsi tsotlhe Jehova modimo wa rona re di beya ka pele go wena ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang amen
1: amen ntate moruti re leboga go
2: ke tla itsamayela machina na le pipitia
3: tshelete ya mmuso itse go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa isiwang o e mong wa batho ba kentse letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng oreng ee jale oreng go etsesare comente go etsesa jale tšhelete ya mmuso ke na batleile ke swabile ee jale oreng ga o swabile
2: legekeleleke eng ga ke mmone mone le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lona o otho entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
4: I think you need to prove it beyond this number to go to the law taba tse ntse di ka tsena nna
5: go na le di-community project tse ileng tsa tuma ka gore go thoketsa dijalana mme mo o ne o thwe e meng ya meralo e e tsetswang gore e thege le batšha mesebetsi mabatoeng motho o ne o gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ya ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho mommuso o ka kgona ka teng empa re tsheditse jwale ka le le nna matsatsi mphato wa rona yo re ne re mo tsheditse ga re bitsa re go ile re gopola gore ba bangwe ba rona go motlho mo jelotshe go tlo shedisana taba tsa maano le nka go fela e be jale re fumana re di fua lethathamo le o theng party di tla fuwa jena mona mo holo hiwa bana bana kapa ba chama na batlo tla sebetsa ka tsena tsa project tsa tsa dia ba yena di hala hala a di party di tla fuwa jena ka ga le batwa mo e bisi na le mogetwa di tla nka 35 di si tla nka 13 mo e ba di si na le mogetwa di si tla nka 35 a di si tla nka 13 pf di tla nka 2 me ke tla nka 4 ke le tsena tse dintle seleng ka 11 ka ofela jwa le bo bnp jwa le di nke 4 jwa le ya le ba pamba bona ga makala ga mba jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya ona ya coalition e buang ka go qoba sebediswe MP ya matla so iswe MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofuwa office ya business of office gore a ka nnete ke tla sebetsa ka mokgwa transparent e le hore ke create mesebetsi a bakeng sa batjha specifically ka go tlolwang tate go na le temana mona e buang ka bona gore oh ke 3.1 dia te e buang jana make it go batle ke go tsene paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo jolo jolo jolo.

0: Amedi ke ho seng hwa la bohlano go di ena ya phupuwe ena le matsatsi a arubedi go di ena ya phatwe ena le matsatsi a supileng ha Muhammad selema sona ke sa dikete tsepedi le mashuma mabedi a metso e tseletseng ke a urumedisa ho hlohle mo mametseng PCFM lo hona teng ha Muhammad ke re khotso ha ke ya te re tsena jwa le lenane le na la ditaba la thahameso kwa no PCFM your pulse our beat Umamese kama tukuana a 95.6 Maseru, mafete mwisakuti 104.3, Kacha 104.1, Tabatseka 102.9, Mkhotu 101.1. Rebweze hape hemu wame diretengu marandang o www.pcfm.co.ls. Kyo wanamu ukawachena mwanati, ure utlo umameleka mkwa una wa marandang. Facebook, Instagram, X, ili TikTok, reteng, reafumane. Mamedi dumela ho hlohle mo mametseng PCFM mo le hona teng ke le bohathapelo bulane ya ne le hetsang dithapo tsena ho seng hona hemo mamedi ha re talana ne le nala thame so Bishop Mlapo le na jamo le boha ka hore bulela ka thapelo mo mamedi na le bitjola ka kehla le fomo tutse ke mswadi ke mshengwa wa shabalala ke tlo ba le thabelang tau ke yena yo hetsa mayang le yena hemo mamedi ho isa hore nya borobong ho tla bantsa re ba la ditaba tsa metsotso ma 13 ka mora hora ya bo tshelela le tsa metsotso e le 15 ka mora hora ya bo supa re tla thetha le yena hore nya borobong ka hore a tla re fe di fogo tsa ditaba tsa hora ya bo robong mo mamedi ha ke se ke huile madume tsena ho wena ke re ho wena ha ho re o tle o ntse maikutlo kwa no PCFM o ka letsetsa dinomoro tsa 21219956 kapa plus 266599 56 ho romela molaetsa ho ditaba tse o utlwa ho hloka hore o ke ntse maikutlo ho tsona o ka romela WhatsApp ho 62009956 62009956 ke tsona tse o ka wa di romela ho hlahisa maikutlo a hao mo mamedi re tswela pele ka lenaneo lena la thahameso ho seng hona Memo mamedi re kala pele ka dipatlisiso re na dipatlisiso di le pang re tle re sebe ho hatela pele ka tseding tsa ditaba mo mamedi taba tse patehileng ke tsena tse sibollwang ke dipatlisiso mo hlomong ho thusa dinthong tse batlang di le ngata tsa tlholeho re na tsela yeo e etsang dintho ka yona na ke efe mamedi ka jeno re bua ka dinotsi Batho ba bangata ba nahana hore dinotsi di teng fela ho etsa mahe ya dinotsi empa nnete e patilweng ke hore ho e ka bang karolo ya nngwe kapa tharo ya dijo tsohle tseo re di jang ke tse itshitlehileng ka dinotsi bakeng sa ho tsamaisa peo e leng pollination ka mohe ho leng ka teng mme hemo mamedi ha dinotsi di etela dipadi sa di bokella lero le boetseng le di fetisetsa peo dipaleseng tse ding sena se thusa dimela ho hlahisa ditholwana meroho le peo e ntjha ho hakangwa hore ntle le dinotsi hemo mamedi dijalo tse kang diapole diperekisi tamati maphutsi dinawa le mefuta e mengata ya ditholwana di ne di ka fokotseha haholo ntle le ho tsamaiso ya tsona ya dinotsi ntho e makatsang haholo hemo mamedi ke hore dinotsi ha di bui ka mantswe empa di sebedisa ntho eo thweng ke motjeko o kgetheileng o bitswang ka hore ke regals dance ha notsi e fumana sebaka se nang le dipalesa tse ngata e kgutlela ka hare ho sehla e be e etsa ona motjeko oo mme motjeko oo hemo wabedi o bolella dinotsi tse ding hore sebaka seo se nang le dijo se fumaneha ho kae hore sebaka seo se bo hole bo bokae le hore na di fofele ka lehlakoreng lefe go latela letsatsi mme ka mokgwa o makatsang hemo mamedi ke ona o puisano ya borasaense ba ileng ba e sibolola ka mora dilemo tse ngata tsa dipatlisiso hore na tsela yeo notsi e buisanang le dinotsi tse ding ka teng na ke efeng e re mo mamedi pele re tswela pele ka tsona ditaba tsena ge ke re dikela thekisong e tla re hang ha re gotla thekisong re tla boela re tswela pele ka ditaba tsa rona
1: medi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilexense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko o hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo se le o sengwa le bitso mananeo a rona ho ha sa mananeo a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa mananeo ka puo e hlokileng e sa hlohlontseng ditsebe ha e ba mabamedi ba fumana amanga mananeo a rona sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bo kamedi ba sia le moya sena mo re sa fitlhele ntharollo ya ditetlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel office ya le go tlalena e fumane ya Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipelaetso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa legotlala tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Hele hele le maapara kubo amatle majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e o fa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meroputso e tsamatse hang Stanley B ke e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqe kwa hadi ya matsiti a fetang dibilione tse le shome o ke ke wa ikwasa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala ho tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bohla matsehang
0: Mamedi re ha ho le tsena he re tswele pele ka ditaba tsona tsena tsa dipatlisiso re ne re le mo utlwa le hemo mamedi tlhaloso e lenya hore dinotsi di na le motseko o bolelelanang hore na sebaka seo dijwa di fumaneyang ho sona ke sefe se bohole bo bokae mme dinotsi di ka fofela lehlakore lefe ho latela letsatsi mme ditaba tsena hemo mamedi di entse ditswe dipatlisiso ke bora science ka mogading lemo tse telele ho batlisisa ditaba tsena mme taba e nngwe hemo mamedi eo ka wa ithutang yona ka notsi notsi e tseba sefahleho kapa e tseba difahleho tsa batho le ho ja boko ba notsi bo lele bonyenyane haholo bo kgona ho hopola difahleho tsa batho diphuputso di bontsha hore dinotsi di ka ithuta ho kgetholla sefahleho se seng le se seng jwalo ka ha motho a ka tseba metswalle ya hae sena se bontsha hore bohlale ha bo lekanngwe ka boholo ba boko fela mme hemo mamedi ka hare ho dinotsi ho na le mofumahadi mme taba ke hore ha a buse ka matla hangata batho basotho ba tlwaetse ka hore ke queen batho ba bangata ba nagana hore mofumahadi wa dinotsi ke ena ya laolang sehlaga empa nnete ke hore hemo mamedi mosebetsi wa hae o moholo ke ho behela mahe dinotsi tsa basebetsi ke tsona tse etsang mesebetsi yohle e kang ho haha sehlaga sa dinotsi ho hlwekisa ho fepa madinyane ho bokella lero ho sireletsa ka kotloloho koloni yona eo ya dinotsi mofumahadi o hlahisa monko o kgethehileng o thusang ho boloka bonngwe le taolo ka hare ho yona sona sehlaha seo sa dinotsi kapa sehlopha sona seno sa dinotsi dinotsi tsena hemo mabedi di sebetsa ka taolo e makatsang sehlopha sa dinotsi mofumahadi a le mong o ba mong ka hara dinotsi tse ka bang dikete tse mashome a mabedi ho isa ho dikete tse mashome a robedi 20,000 ho isa ho 80,000 mme dinotsi tse tona hemo mamedi tseo ho thweng ke di-drones tse ka bang makgolo a dikete le tsona di ba teng ka hare ho dinotsi tsena e nngwe le nngwe e tseba mosebetsi wa yona hemo mamedi ntle le hore ho be le molaodi ya fanang ka ditaelo tsa letsatsi le letsatsi notsi e nngwe le nngwe ha e tsewa ya tseba gore na mosebetsi wa yona na ke ofe mahe a dinotsi ha a senyehe ha bonolo fela momamedi ke tse ding tsa ditaba tse patilweng he momamedi tse hlahellang ho latela diphuputso tsa borasaense ba entseng dipatlisiso ka ditaba tsena tsa notsi mahe a dinotsi he momamedi ke nngwe ya dijo tse sa senyegeng ga bonolo fela baepolli ba dintho tsena hemongwamedi gagologolo ba dintho tsa gale ba kile ba fumana mahe a dinotsi mabitleng a bagologolo ba egepeta a neng a ntse a ka jewa le ka moga dilemo tse dikete sena se bakwa ke gore hemongwamedi mahe a dinotsi a na le mongobo o fokolang gagolo le metswako e setisang dibacteria gore di tle di gole sebakeng se jalo mme dinotsi hemongwamedi di bona lefatshe ka tsela e e fapaneng le yeo dikokonyana dinonyana diphoofolo tse dingwe di bonang lefatshe ka teng matlho a tsona a kgona go bona lesedi la ultraviolet mme leo batho ba bangata ba sa kgoneng le go le bona dipalesa tse ngata di na le matshwao a ultraviolet mme a bontshang dinotsi mo lego le leng teng ga motho palesa e ka bonagala e le tshetlha fela empa go notsi e ka bonagala e na le mmapa o e tataisang dinotsi di etela dipalesa tse dikete ka letsatsi le le leng notsi le nngwe e ka etela dipalesa tse dikete tse pedi go isa go dikete tse tlhano ka letsatsi go itshetlheile gagolo ya mongwamedi ka sebaka le boemo ba le godimo go tlaisa ga ba e le nngwe fela ya mahe a dinotsi go tlhoka maeto a mangata gagolo a dinotsi tse ngata gore di tle di etse ga ba yona eo ya dinotsi kapa mage a dinotsi dinotsi di hemongwamedi di ka tseba le gore na pula e gaufi kapa e gole na pele pula e ka yana moya o maatla o fitlha dinotsi ga moya o mongata kapa o maatla o fitlha dinotsi ga ngata di gutlela setlhageng ka pelenyana mme di kgona go utlwa diphetogo tse nyenyane moyeng le kgatelelo ya sepakapaka pele batho ba ka di tlhokomela sena se bolela gore hemongwamedi le pele pula e santsane e tla le gole dinotsi gale di ile tsa utlwa gore go na le taba e tlatlhe e etsa gale pula e tlatla ena ka gore taba eo di e kape moyeng ntle le go tlaisa mahe a dinotsi le boka ba dinotsi mosebetsi wa tsona ke o mongwe wa tsona wa mantlha hemongwamedi ke go tsamaisa peo e botlhokwa gagologolo temong di thusa go eketsa tšhai ya dijalo le go boleng ba ditholwana ka gona hemongwamedi di kenya letsogo gagolo polokegong ya dijo le moruong wa dinaga tse ngata mme mongwamedi thuto yeo re ka ga ithutang yona ditabeng tsena tsa dinotsi ke gore dinotsi di ruta batho tshebedišano mmogo boikarabelelo go sebetsa ka thata bonngwe go sireletsa tikologo go sebetsa molemong wa setšhaba go feta dithaselelo tsa motho ka mong na e be rona re le batho ditaba se mongwamedi ge a tle ya gore re di etse gore re sebetse ntle le go laolwa motho yo mongwe le mongwe a tsebe mosebetsi wa gae go sebetsa mmogo boikarabelelo go sebetsa ka thata bonngwe go sireletsa tikologo le go sebeletsa molemong wa setšhaba go feta dithaselelo tsa motho ka mong mongwamedipotso ke ena ga e ba dinotsi di nne di ka tsanyamela lefatsheng ka jeno o nagana gore bophelo ba batho le temo di ka fetoga jwang o tla romelela molaetsa he mongwamedi 6200 9956 kapa o letse o tlhaise maikutlo a gago dima ditaba tsena ga re gatele pele he mongwamedi re kene ditabeng tsa matšhabeng go tsena tsa matšhaba he mongwamedi ga ga ditaba tse dingwe jwale tseo ge ka ga di shebang mongwamedi re tla tlala ka ditaba tsa tseo ka kotlolo he mongwamedi di a tsagetseng tseleng e kgolo ya N1 pakeng tsa Tromsburg le Edinburg porofenseng ya Free State Aforika Borwa he mongwamedi mmusi wa Zimbabwe o phatlaladitse he mongwamedi ka kotlolo ke tsagalo ena e le koduwa go latela ka gore jwale e ama batho ba Zimbabwe mme koduwa ena he mongwamedi ya naga ka morago gore batho ba lesome le motso o mong ba tswang Zimbabwe ba latlhegelwe ke bophelo ga bese yeo ba neng ba tsamaya ka yona he mongwamedi e ne e phetoga bekeng e e fetileng mmueli kakaretso kapa mmueli wa Zimbabwe Johannesburg Ria Phiri o boletse gore he mongwamedi mmuso wa Zimbabwe o nkile boikarabelelo bo feleletseng ba ditshenyego tsa go gotisetsa ditopo nageng ya gabo bona ga mmogo le ditshenyegelo tsa go isa ba bangakeng bakeng sa gore ba tle ba fumane thuso ya pele dipetlele tse gaufinyane tsa Aforika Borwa ka letlhakong le leng ya mongwamedi tonagolo ya Free State McQueen Letshoga Mathai o kopile gore he mongwamedi dikhamphane tsotlhe tsa dipalangwang gore di kale go ngodisa mabitso le dintlha tsa bapalami pele maeto a ka qala gore sena he mongwamedi se tla nolofaletsa mapolesa le malapa a go tseba bafu ga bonolo ha ho ka hlaha dikotsi tse kgolo ho ya ka ena ho ntse ho na le ditopo tse pedi tse sa kang tsa tsejwa he mmamedi ka lebaka la ho haella hwa dintlha tsa bapalami ke tse ding tsa ditaba tseo he mmamedi jwale a hlileng a di hlalositseng mme ha re hatela pele he mmamedi setho sa paramente sa mokga wa Action SA Darylin James se hanne dikoso tsa hore se kile sa fuwa ditokomane tsa lekunutu tse ileng tsa siwa monyako wa ofisi ya hae paramente James o re dipuisano ya hae le lefapha la IDEC e qadile fela ka mora hore a etse polelo e kopang IPID ho batlisisa tshebediso e mpe ya ditjhelete ya COVID-19 ka hare ho crime intelligence. O re ha morao mofuputsi e moholo wa IDEC, Dylan Peromal, o re o ile a mo letsetsa a mo kgothaletsa hore a isenyewe ya ho IDEC ho ena le IPID hobane dipatlisiso tsa bona he mamedi di ne se di hatetse pele haholo. James o re kajeno o dumela hore mohlomong ho ne ho ena le morero o fapaneng ka morao ho taba ena. Mme he mamedi ditaba tse ding tse ntse di hlahella ka pele ho khomishene ya Moahlodi Madlanga e ntseng e batlisisa tshebetso ya Investigative Directorate Against Corruption e leng yona IDEC. E se mametse bopaki bo botjha bo hlahisang dipotso tse matla he mamedi ka mokgwa o lefapha leo le neng le sebetsa ka ona. Hlooho ya dipatlisiso tsa IDEC Matthew Sesoko o amohetse hore o ne a ameha dipuisanong le diketong tsa Operation Diversion ho tloha qalong ho fihlella qetellong. Sena he mamedi se fapane le bopaki ba hae ba pejana bo a ileng a fana ka bona ka pele ho khomishene ha e ntse e etsa dipatlisiso hamorao. Mme Moahlodi Mbuyisile Madlanga o ile a mo botsa hore na o dumela hore o ne a ameha ditabeng tsohle mme Sesoko a araba ka hore ke nnete. Mme momamedi hodima le tsona ditaba tsena nakong eo ya ntseng a fana ka bopaki o ile a dumela hore ka dinako tse ding o ne a tshaba ho hanyetsa dintho tse fosahetseng hobane batho ba etsang jwalo hangata ba hloriswa. Empa Moahlodi Madlanga o ile a mo kgalemela ka mantswe a matla a re haeba eo ke maikutlo a hae mohlomong ha a lokela hore e tle e be moetapele hobane o tshwanetse ho ema bakeng sa se nepahetseng le ha ho le thata. Polelo ena he mmamedi ke e nngwe e ileng ya nkwa e le tse matla ka ho fetisisa e le mantswe a matla ka ho fetisisa a builweng ke khomishene ho fihlela ha jwale ke tse ding tsa ditaba he mmamedi tse hlahelletseng. Mme khomishene boetse e utlwile hore buka e tataisang ditshebeletso kapa tshebetso ya IDEC e ne se tokomane ya moralo fela jwalo ka ha ho kile hwa bolelwa ke hlooho ya mehleng ya advocate Andrea Jansen. Mme Matthew se mmamedi o boletse hore buka eo e ne e sannwe ke yena Jansen mme ya ajwa ho basebetsi bohle ba IDEC. Sena se hlahisa dipotso tse matla mabapi le hore na ke hobaneng ha bopaki boneng bo fanwe pejana he mmamedi bo ne bo bontsha setshwantsho se fapaneng le sena se hlahella ha jwale. Mme Matthew se mmamedi ha ka ditaba tse ding o boetse a dumela hore o ne a lokela ho netefatsa hore melao ya IDEC ya latelwa ka botlalo ha botswa ke khomishene hore na hobaneng dinyewe tse ding di ile tsa iswa makgotleng di sa phethwa hantle. O ile a dumela ka ho hlaka hore e hlile o amohela ke boikarabello. Mme polelo ena he mmamedi ka mokgotshwanang le yane ya pele ke tse ding tsa dipolelo tse nkuweng e le tsa bohlokwa ka ho fetisisa ditabeng tsona tsena tsa khomishene. Mme he mmamedi tlaleho ya bobedi ha ka phethela ya nakwana ya khomishene yona ena ya Moahlodi Madlanga e kgothaleditse hore ho qalwe mehato ya kgalemo le dipatlisiso tsa botlokotsebe he mmamedi kgahlanong le mokomishenara wa sepolesa ya santsane a beheletswe ka thoko mosebetsi General Shadrack Sebia mohole Sergeant Fanimas Ngosi mohole Witness D ha mohole Brown Mkhosi ka moheo leng ka teng. Mme he mmamedi mopresidente Cyril Ramaphosa o se amohetse ditlaleho tsena haeba bopaki bo lekane bo fumanwe he mmamedi hodima ditaba tsena ho tla qalwa dinyewe he mmamedi tsa botlokotsebe kgahlanong le tsona ditaba tsena. Mmamedi metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela e re tlatla ka dithetha ditaba tsena re ke re fumane ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho tsona mmamedi re di balwa ke thabelang tau. Mmamedi ha re fumane ditaba.

0: ha ke leba motutsi momedi wa PC ke o dumedisa Morupedi ka sekolong se seholo sa setšhaba NUL Dr. Monahe Mahlatsi uri Afrika e hore Afrika e hlole mathata e tobileng a ka dintwa dikgotlano le moruo o nyotobetseng e lokela go kopana. O boleletse PCFM hore tumelo, thuto le dipolotiki di kentse letsogo go aroleng ditšhaba tsa kontinente ena. A tswela pele gore dilemong tsa kgale maAfrika a ne a phela ka mekgwa le meetlo e neng e a kopanya le gore go ne go sena thuto e kgethololang setšhaba ka maemo. Go ya ka ena, thuto ya morao tjena ya kgetholla ka ga dikgiro bogolo di etswa go ipapisitswe le yona go lebalwa ka ba sakang ba tleya go ya dikolong le ga ba ena le bokgoni le ditsebo tsa go kenya letsogo ntlafatseng ya dinaga tsa bona. Go feta mona, Dr. Mahlatsi o re tshekamelo ya dipolotiki le yona e hanya ditsebo tsa batho ka ga go hirwa batho ba senang ditsebo kgatlhanong le ba nang le tsona e leng seng yotobetsang moruo wa Afrika. O ipiletsa ke hona go maAfrika go ela tlhoko dintlha tse bakang dikarogano kontinenteng ena mme e di sebetse ka nnete le ka tio. Inspector Maretle Hile Pitso wa ofisi ya sepolesa ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molaontlogolo ya sepolesa o re batswadi ba nka karolo tshebedisong ya bana ba bona ya dithethefatsi ka go ba fa tšhelete e ngata. Puisano le PCFM Inspector Pitso o itse ntho e nngwe etsang gore bana ba sekolo ba sebedise dithethefatsi ke gore batswadi ga ba ba lekanyetse tšhelete eo ba reng ke ya dijo. Go feta mona a re baqhobi ba dikoloi tse tsamaisang bana ba sekolo le bona ga ba galemele bana ka lereng ha se ba bona. Go feta mona o re bothata bo bong bo bakeletsang dithethefatsi gara batšha ke ba batho ba rekisang dikolong. Ba rekisa dijo tse nang le dithethefatsi ba bile ba hana go rekisetsa karolo e nngwe ya setšhaba ka ga mahlatsipa a bona e le bana ba sekolo. Go sa le jalo Sub-Inspector Pitso Pepe ena o ipiletsa go setšhaba go sebetsa le sepolesa go lwantsha tshebediso empe ya dithethefatsi le ditlolo tse ding tsa molao ka go tswela pele go fana ka menyenyetsi mabokoseng a tlhagiso leseding a fumanegang diterekeng ka go fapana. Ntlheng ena, sepolesa se re setšhaba se sebedise mabokose a jalo bakeng sa menyenyetsi fela ka go ena le karolo e latlhelang dintho tse sa amaneng le go tlhaga sepolesa leseding tse ka hare hona. Ditabeng tse ding, lefapha la meru le tikologo la hlotse le ribe le tlalego le amogile baagi ba Fobane mosebetsi wa go tlosa morero kapa mosebetsi morerong wa go fothola sagalagala motseng wa bona go isa go o mong. Puisano le PCFM e mongwe wa baagi ba neng ba sebetsa morerong ona Fobane monggadi Tumelo Tshenodi o itse ka morago gore baagi ba filweng mesebetsi ba kwetliswe le mokgatlhelo wa pele o sebetse, lefapha la meru le ile la nyamela ka le reng ga lena dikoloi gore mosebetsi o tswela pele. Go feta moo o re nakong eo mokgatlhelo wa bobedi o lokelang go sebetsa, baagi ba ile ba bolelelwa gore ba emise tshebetso go fihlela nako e tla bolelwa. A tswela pele gore ga morago ba ile ba bolelelwa gore morero ga o sa tla tswela pele Fobane empa o tla lebiswa motseng o mong. Gara mabaka ao a itseng ba fue ke lefapha ke gore motse wa bona o na le tshollo ya madi mme morero o tla tswela pele metseng e meng. Mehato ya go fumana letlhakore la lefapha ka morago go puisano ya moahi ga ya tlega empa e tla latela. Ha re diphetela ho ya ka tlalo ya moraorao ya Interpol e mabapi le ditlhaselo le ditlolo tsa molao tse etswang ka marangrang Afrika. Le ha dinaga tse ding tsa kontinente ena di nkile mehato ya go lwantsha mofuta ona wa ditlolo tsa molao ka go bula mafapha a ikemetseng a dipatlisiso ka marangrang, bogolo di ntse di sa etse go lekana go lwantsha ditlhaselo tsena tsa ka marangrang tse ntlafatswang le go tla ka mekgwa e fapaneng nako le nako. Interpol e re bokgoni ba dinaga tse ngata tsa Afrika ba go etsa dipatlisiso ka potlako ka marangrang ebile di na le lesedi le ka thusang go fedisa kgekanyetsi bo etswang ka marangrang, mehala le mekgwa e meng bo a fokola. Go ya ka tlaleo eo, Afrika Borwa e balwa gara dinaga tse ka hodimodimo ka ditlolo tsa molao tsa marangrang mo teng boqhekanyetsi bo kenang ka gara lesedi ka lehlatsipa la bohlokwa ebe le batlwa tshelete eme ho di percente tse 90 a metso e medi boholo ba ditsitse hlaselwang ka mofuta ona wa tlolo ya molao ke tsa setšhaba. Tlhaloso ya maemo a lehodimo hoseng hona re kala ka tlhokomediso. Ho na le monyetla wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ngata bosiung ba Sontaha ho isa ka Mantaha o tlang. Maemo a batang ke hona a ka lebellwa ho tloha ka Mantaha ho isa Labobedi. Hoseng hona le hlakile ho a bata ho isa ho bata haholo, mme le serame se letse dibakeng tse ding. Moya o foka o le bobebe ho hlaya leboya bophirima. Ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ka maruo a fokolang mona le mane ho be mahareng empa ho bata dibakeng tse ka maluting. Ditaba tsena di fella mona tsa Senyesemane di a latela metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morao hora ya bosupa.
1: Hona le community project tse ileng tsa tuma ka go thuketsa dihalana. Mme mo no thu e meng ya meralo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoi. Motho o ne o hopola hore taba tseno ha di etswa di tla etswa ka mo o bulehileng, ka mokgwa o nang le ponaletso, ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ya ofisi kapa ya bobodu ka hohlehohle ka mokgwa o e bang mohlomong mmuso o ka kgona ka teng. Empa re tsheeditse jwalo. Ka le leng la matsatsi mphato wa rona eo re ne re mo tsheeditse ha re bitsa re bile re hopola hore ba bang ba rona mohlomong jelo thotlo shebisana taba tsa maano le eng kaofela. Ebe jwale re fumana re di fuwa lethathamo leo thweng party di tla fuwa tjena mona mo holo holo hi kwa bana bana kapa ba chama na batlo tla sebetsa ka tsena tsa project sa tsa dia ho yena ina dia la e a di party tla fuwa tjena ka ka le batwa mo e DC na le mokgethwa di tla nka 35 DC tla nka 13 mo e ba DC na le mokgethwa DC tla nka 35 ABC tla nka 13 PF di tla nka 2 make tla nka 4 ke le tsena tse dintle seleng ka 11 ka ofela jwa bo BNP le di nke 4 jwa jwa le ba pamba bona ka makala ka mba jwa le hona le close ka mane ne ka tumelana ya ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso MP ya matla tshebediso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofu office abuse of office hore a ga nnete ke tla sebetsa ka mokgwa o transparent e le hore re create mesebetsi a ding sa batjha specifically ka go tlo ntate ho na le temana mona e buang ka bona hore oh 3.1 di ya e buang ka e buang tsena make it go batla ke go tsela le paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo jolo jolo jolo.

0: fetse le boreledi morobe yona ona lole ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo grimena makgaleng ro cp sentse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena mmamedi makgaleng ro cp grime le makgaleng ro cp tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopho pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditshuba ba mosolo jalojalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago grimi tseno tsa magaleng di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoko ka boitshepo ga a le ka gage o batho di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng gale malenyatso o be le boitshepo ka magaleng ro cp boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya momamedi gotlhe ka gage go naga taba ya botlhokwa ke ena momamedi gopola gore ga e se magaleng ha se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ubedile mmenemene, go tlo gaola naga ena na maoto, go tla goba mebuso, ga gona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu. Ga batho ba na bobodu bona nako e re buang ka bona nako ga ile jang. Bo ga ile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua. Ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bojwang.
0: Mamedi re ke re ge le bula haholo he ha re se re khotlile thekiso mo re hatele pele ka ditaba tsa rona tse o re o tshwaretseng tsona lenane ho lena la thagameso kwa no PCFM me mo mamedi re thetha ditaba tsena tsa machabeng jwa le re tlhagise be o re tswele pele ka ditaba tsa rona tse ding hape tse o re o tshwaretseng tsona me mamedi re ha ha ho le tsena he ke hle ke kene ka kotlo ho tsona tsena tsa machabeng ke ere ke se ke thethe hemo mamedi ho tsona tsena tsa machabeng hone pa hitse hemo mamedi taba yeo ge thethang ka yona hemo mamedi ke hona mona mo jwa le he ha ga ditaba tse ding jwa le tsentseng di hlaella hona na he nyona ina ya Afrika Borwa ke mo jwa le se chaba se tshileng se tshwenye hile me ha ga ditaba tse ding hemo mamedi ke taba ya dipolao tse bona halang di etsa hetse tse se hlohona he nyona ina ho latela ka mo se chaba se utlwileng bohloko ka teng me re qetella ka tsona ditaba tsena tsa tlaleho yena e tswang KwaZulu-Natal mo mokhanselara wa ANC Sibusiswe Cedric a ileng a bolawa ka ho thungwa a ntse a sebetsa a sebeletsa baahi ka ofising ya hae Klaarortam mme o ne a ntse a sebeletsa setšhaba jwalo a le sebakeng sa bophirimela bo ho Durban mapolisa a re monna ya sa tsejweng he moamedi o ile a tla iketsa e ka go batla thuso ha sebusiswe a ha sebusiso a tla tswa ka ntle go ya ba batla go batlisisa gore na monna eno a tlhoka thuso ya mme o ile a ntsha sethunya mme a mo thunya makgetlo a mangata pele a baleha mme mapolisa ga se a qadile letsholo le la go batlisisa gore na ebe go tlhileng go etsagetse nna ke go fele go babelaelwang na ke ba feng mme baetapele ba ANC ba re ga o so tsejwe gore na polao ena e ne e amana le dipolotiki kapa mabaka a mang empa ba tshepa gore dipatlisiso tsa mapolisa di tla tlhagisa nnete ya taba godima ditaba senang mamedi potso e salang kena na o nagana gore dikhamphane tsotlhe tsa dipalangwang Aforika Borwa kapa dinageng tsena tsa SADAG di lokela gore di kobelele ka molao go ngodisa mabitso le dintlha tsotlhe tsa baedi ba palamang pele ba ka nka leeto e le go nolofatsa mosebetsi wa pholoso le go tsebagatsa bahlaseduwa kapa bao e bang ba tlhaselwa gore go tle go seka gwa tlhaga dikotsi kapa jwale taba e ke yona e tla baka le gore batho ba ikutlwe ba sa sireletsega o tla romelela molaetsa he momamedi o tlhagise maikutlo a gago godima taba ena ka mohe go leng ka teng momamedi re gatela pele o tlatla go tlhagisa maikutlo a gago ge sentse re na le ntate lebakae kwano mogaleng mme ke moeti wa rona ka jeno mme pele he momamedi re ya go yena ka kotlolo moeti wa rona ga re ke re dikele thekisong re a rekisa mme gang ga re gutla thekisong fela momamedi re tswela pele ka ditaba tsa rona tseo ge o

0: tsweletseng tsona le moedi wa rona.
1: Bophelo ha bo emele hore kgwedi e fele o tle o gole. Ngwana o hloka eng eng sekolong. Dijo di a fela ka tlung, dipalangwang le tsona di a bitsa. Empa le teng o ntse o batla. Tjhe, ha se ho batla fela o lokela ho qala. O tlamehile ho boloka tjhelete. Ka Let's Go Save Smart e letshego, o ka qala ho boloka ho tloha ka 50 maluti fela. Tjhelete ya hao ya fumana tswala letsatsi le letsatsi. Ha ho ditifiso tsa kgwedi le kgwedi, mme o kgona ho ntsha tjhelete ya hao ha o e hloka. Ho boloka tjhelete ho lokela ho thusa bophelo ba hao ho atleha, e seng ho bo sitisa. Etela lekala la rona le haufi le wena kajeno. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017 kapa romella WhatsApp ho 5907-3570. Letshego, improving lives.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink. 2 liters, 2 for only 47 maluti. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for just 76.99. And Omo Auto Washing Powder, 3 kg for only 119.99. Valid until 9 August. Only at Checkers, Masiru Mall.
0: Amedi re hatela pele he metso tso ile shumele metso emene e fela pele re fihla hore nya bo supa re sentse re na le ntate ba hlakwana le bakai go tswa mogatlong wa general workers trade union ka mo he go lenka te me mogatlona he ke mogatlo wa ba sebetse mamedi re la ka tsa go re ke re shebe ditaba tsena tse amanang le labor ha holo holo re sheba ditaba tse amanang ka kotlolo le taba ena ya no work no pay hore ha o sa sebetse o keke wa lefuwa hore na taba e sebetsa ha o le jwang e sebetsa ho le ho bomang hantle e bolelang na ke batho bohle ba jwale molao o tla sebetsa ho bona kapa wa kgetholla me mo mamedi re ke re utlwe ditaba tsena ka kotlolo ka hore re ke re buisana le yena mohlomong he mo mamedi re tla ke re thetsele taba ya hore na jwa le taba tsena hangata dina lo ama ba sebetsi jwang ha holo batho ba bomme boemong bane ba o ka dina go tseding ho tla thwe ke mo bua le ba lokelang hore ba ke ba atamele boditsintsa kokelo ka dina go tseding ba lokela hore ba itse mesebetsi e meng ya bona e kgetheile ona e ba le balance kapa e fana ka lesedi le tataiso e nepahetseng jwang melao e ka reng e na taba e ha e kgetholle ho batho ba bang tabeng ya hore jwale banne ba lefue fela le ha ba sa theowe le mosebetsing mohlomong le ha motho a ile mosebetsing wa hae o fihla a dula fela mono o fumane hore taba eno e ntse e tshwana fela le taba ya no work no pay e le hore o dutse fela mosebetsing mono ha a etse letho o sa ntse a le teng kwano mogale moeti wa rona gore re tlhetlhe tswela pele ka puisano ya rona le ena ntate lebaka e re ke o amogele lenaneng la rona la thamiso kwano PCFM
3: ntate ke a leboa ka nnete a e le mona o nkamogela mona PCFM ntate
0: metlha le matsatsi ntate le sebetsana le taba tsona tsena tse akgang ona molao ona wa no work no pay o tlhalose a jwang molao wa no work no pay
3: ntate ha e lale ke bamamedi ba hao ka bophara ba naga ntate taba e buang ka yona e batsi haholo gobaneng gobane gona tsena o kata o etsa mohlala wa gore motho ke eno fitlha a dula fela mono jalo so to no work no pay no work no pay e sebetsa haholo nakong eo re emisitseng ka tshebetso strike ka mantswe a mang e sebetsa mono gobane jwale re reka dipotomane tsa go eketsa ditokelo tsa rona mohiri le ena mane o tshwara tsa gae gore re tlhegela ape re tatele go kela mosebetsing e dumeletswe gona mono tse dingwe tse o buang ka tsona tsa gore ga ke hiriwe mohiri ke ena a mphang mosebetsi mme ga a sa mphe mosebetsi e be ke tla etsa go fe mosebetsi ke mona mo o tlawa motho ke ona o dutse fela ka mone ga a sebetse go tshwanetse e be go na le ditsamaiso tse e bonang gore le bookamedi bo o tla sheba gore motho e molemo o etsa karolo ya gae ya mosebetsi mme ga a sa eetse ke hona mo go tla ba ditaba ha sa go no work no pay o tla mo kosa taba ka taba o ha etsa mo sebetsi o mo fide ngona e simpela o se go no work no pay hape hape ntate o ntse mo hlala ka taba ya gore bo mme ke bana ba tshwanetse go ya hape nke go ya pipa go na le melao e beileng taba tseno gore motho o tla fuwa nako eno ya gore ha a atametse taba tsena tsa go pepa le ha a sa pepile o fuwa nako mme go na le e nngwe gape gape o tla fumana gore re amena le batho ba bangwe go kana bongwe le fuwa leslide ka go lapa ka mona re tshwanetseng go fuwa nako ya go tlhopha taba tsa mofuta ono mme ka nako e nngwe le yona yane ya setse go na le dibaka tse dingwe tse o tla fumana le bontate ba fuwa nako ya go tlwaela bana ke ditaba tse ngata ntate tseo o kaba wa sebedisa taba eno ya gore no work no pay ga re nke motlala ka taba ya go selemo le selemo motho o fuwa nako ya phomolo kgwedi e nngwe le nngwe e sebeditse mosebetsing o tshwanetse o phomole ka mantswe a mang ba bangwe go tlwaetse gore kgwedi tsena tse lesome le metso mmedi a phomole nako eno fela o tla patalwa ka ena nako ene eno a phomotseng e nngwe ke boemo bo o tla fumana gore mohiri ka boena o bona go se gantle ore o ko lue ga e beke o tlo gutlhe ga gana go sebedisa no work no pay o tshwanetse a e lefe empa go na le ba bangwe ba tla bua pueno ya gore ga a sebetsa jele ga ke a mo patala empa taba e teng ko gore o dirile mothweno mme tumelelano ya lona ko gore ga kgwedi e fela o mo lefe gona o itse a dule ko wena a maetseng jalo ga ena a ka ithulela fela o lofile mosebetsing o tla huda tšhelete ya matsatsi ao eo a sa sebetsang e sebetsa ka mokgwa o leng tate ga ena go sebetsa fela gore no work no pay ntate
0: go na le basebetsing tate bao e bang ba sebetsa motlhomong nako e ngata ba e qeta ba le mosebetsing le go phela lapeng moo ba phelang gona teng ga banke nako e ngata gagolo empa nako e ngata ba e qeta ba le mosebetsing mme jale taba ena e etsa gore ka dinako tse ding go bonagale go sena environment eo go ka gathweng e conducive kapa tikologo e ba futhumaleletseng ka lebaka lona lena kapa mabaka a na o ntseng wa tlhalosa motlho mo dikgolotso ke dife kore tse bakwang ke yona molao ona o jalo ka ga o shebile matlhakore ka go fapakana dikgolotso ke dife tse e tlhileng dipotapotilweng ke yona molao
3: ekentate ke tlhaka bometaba ena gore taba ntse go bua ka yona mona ga se molao go na le ditaba tseno tse ka di bitsang di-policy ga re se re emisitse re se re sebetse re le basebetsi mohiri jalo o re tshwaa ka mona ka tekeng ka mona ore ga ke na go lefa ga le sa tle mosebetsing waka ga ke na go lefa mme ke a kgona taba eno ka bo yona ke tlwaelo eno e e tsang gore batho ba tle ba tatele go tlela mosebetsing ga re teye ka motlala fela motho ya sebetsang security mma a sebetsang teng gangata ba sebetsa 12 hours tsena se bolela gore o nka nako e ngata a ya gae kapo a ya mosebetsing mme ga a fitlha gae ka kgweng o fumana gore o ya ka nako eo ba lapa ba leng seo kapo ka mabaka a fapaneng taba eno e etsa gore a nke nako e ngata mosebetsing ke ntho ena mesebetsing e meng eo go ntse o theola ditlhokwa tse robong kapo tse robedi o tla fumana gore go na le nako ena ya overtime motho ena o patala nako ena eo a e fetisitse mosebetsing mohiri o tshwanetse a e patale ke a gola ke tsona dintho tse atametsang ditaba tseno tsa gore ga o sebetsa fela ntate nako e ngata jwang kapo jwang o tla enka mosebetsing o ntse o rutwa mosebetsi kapo o tlhile o etsa mosebetsi ntate
0: mamedi metsotso e tsheletse fela pele re fitlha goreng ya bosupa go na le taba ntate ya labour act yane ya 2024 e neng e bua le ka taba tsa gore batho ba tle ba begelelwe ka thoko go mosebetsi motlho mo ditlaleo tseo le e le di fumane tabeng yona eno ya gore nenneng batho ba tlhaloswa ba sa sebetsa e ba ba tla begelelwa ka thoko go mosebetsi o e kopanya le taba tsane tseo gangata di etsagalang ka difemeng mo o tla tho motho o short timing
3: taba ena short time ba bangwe ba e bitsele off yone ena o beelelwa ka thoko tate e sale e le melao ya gale o santsane go na le boganyapisi bo bongata go ne tho motho a sa sebetsa se ka ba patalo empantate go bonagetse go lena ba aforika borwa mona Ho la ba le nyewe la ke nna mo na go la ke 1956 ka bo 36. Yeo ho tweng mo hiri o etsa kgetho ya rona motho enwa mo fosebetse kapo ga o mo fe ona. Empa ga o se o mo hirile ga kgwedi e fela o tshwanetse mo leife. Gona o tla ebitsa off, o tla ebitsa short time, o tla ebitsa ke mabaka a mo hiri, ga se mabaka a mosebetsing. Gobane ganggang a mosebetsing ena ena a kgethile o sebetse mosebetsing, tšhelete ya letsatsi leno e tla hulwa. Mme ka nako ngwe o tla tšhabelwa ke ditoso tsa gore ga tsa mosebetsing, empa tumelelano e le gore o tshwanetse e le o na le mosebetsing. Mme ke yona taba eno ate e etsagalang mo bo difemeng mo na le bokae, o fumane motho o sanka gore ga ke ba beelela ka thoko ke tsebe o safa tšhelete ena ke tsetse. Ga o na le kontaka le motho eno ga kgwedi e fela o tshwanetse o mo lefe. Taba ya mosebetsi e tswa go mohiri, ko wena o tshwanetse o fa motho ena mosebetsi, e se motho ena le o ipatela sebetsi. E nngwe ke enang tate e kgologadi ke ya gore motho ga a hirwa mosebetsing o bolelelwa gantle gore o tloetsa mosebetsi o tla o fa ke monga gago mona, e seng gona o ne o ntse o sebetsang kwana mo o tswang teng, o seka batla ka ntho tsa kwana mona, mona o tla etswa gorena o sebetsiwang. Ga o ka tho dula moolo dula mo ga kgwedi e fela o tshwanetse o le fuwa. Ke a gore ke yona ntho e ka gagololang taba tsenang tate tsa gore ebe motho o bolelelwa gore a phomole e re ga a motsebe go tho ga a patale. Mohiri ga o etse go phomole o tshwanetse a patale, gobane tumelelano le kontraka ke gore ga kgwedi e fela a o lefe.
0: Batho ba bangata ba feleletswe ke mosebetsi gagolo ka difemeng ka mono ka yona taba eno ya gore nako e nngwe go tla botho re tla o letsetsa gore o tle o tle mosebetsing, e be motho ga o se o le jalo setlhile ele ga ile a ile ntle le difemeng mona go ntse o na le mesebetsing e meng eo e reng motho gore a tla seka a lefua tšhelete ya gae ya go sebetsa nako e telele, ga a lelekwa go tla tho fela re bona mosebetsi o le seo re tla o letsetsa ga mosebetsi o le teng, e ba e sele ga a tlile a lelekua tebetse a lebegeletswe ka thoko go mosebetsi. Motlho mo le le sebetse dikgolotso tseo tse jalo jwang tate tseo basebetsi ba tobanang le tsone?
3: Ntate ka kgola go tloa ka 2011 re ile ga ba le dinyewe tsona tsena tsa tabe ena gore tsamaya o tlo kgutle ke tla o letsetsa. E kgolo ko gore mosebetsi eno a bere bopaki ba gore motho ya itseng a tsamaye ya itseng o tla mo letsetsa ke motho ya nang le boemo bo ka godimo ba gae mosebetsing. Mme ga e ba a na le bopaki bo jalo ditaba tse ntse jalo di tla isa magotleng di le o sebetswa ka yona tsela ene e ne ya gore ga o hirile motho ga kgwedi e fela o tshwanetse go patala. Ga o tla mo letsetsa e le o kgetha gore o se mo letsetse, e nngwe kotsi ke ya gore ntate ka nako nngwe sekeng ke gore o sa ntebetse jano go se fedile beke. Se ke tsamaya ke hirwa kae kae, mme ga kala ke hirwa kae kae fela motho ele o tlonkosa ka gore ke hiruwe a ntsang hirile ke gore ka mantswe a ke nna godileng tumelelano e ne re na le yona. Mme o thotshwanetse a mamelele gore aa ga re o sebetsa taba tsena ka molao, mme ka mora nako e fedisang pelo o tshwanetse gore o kope moemedi wa gago a ka le o bua le motho enwa gona. Ga o ntse go taletsa o gopola gore o taletsa eng, lebaka la gago ke lefeng, o a tsewa gore o tla patala. Ke a gola ke tsona ditaba tseno a le moso gobane ba bangwe ka nnete ga ba tsebe o sa ka yana ntena no work no pay fela ke yena itse motho a tsamaye le o dula gae gobaneng ga motho a tsamaile a edifeng ke eng a sare ga ke na go patala.
0: Ha re ke re bua ka taba ena ya bopaki ka motsotswana fela na di retletse ba gore re e fetele thekisong bane re saletswe ke motsotswana fela gore na ha re bua ka bopaki re bua kang, black and white penele pampiri ka pa re bua kang?
3: Bua ka gore e be hona le motho a utlwileng ha taba tsena di bua tsa gore ke tsamaye ke tlaletsetswa, e be hona le motho a utlwileng ona taba ya bobedi e kgolo ntate.
0: Ntate ke lebule gagolo ntate, re tlatla re nka maikutlo a momamedi ga re gotla thekisong mona, ke lebule gagolo ntate le bakae mo e bang dipotso di tla ba teng re tla gotlela go wena ntate. Mamedi ke tsona ditaba tseno, mme jale sena se bolela gore o lokela gore o ele tlhoko le nako eo e bang o atamela ditaba ka teng gobane ka dinako tse dingwe o ka nna wa fumana ditokelo tsa gago di gateletswe gobane fela o sena lesedi le tlileng le nepagetseng. Jale seo a se buang o re o lokela gore o be le bopaki ba ditaba tsena gore go na le motho ya utlwileng ha ditaba tsena di etsa hala ya ka ba le sebete sa go jwale atla o pakele ha ditaba di se di utsa metse ka mo heo leng ka teng e bang ho se jwalo o ka na fumana mo mamedi di company tse ding o sebedi tse di lemo me ha o lokela go jwale o tlo fuwa di tsiane tsa ha o tsa gore o sebedi tsena go etelele wa bo behelwa ka thoko ho mosebetsi ka tsona se bopeo seno sa hore a tshe mosebetsi ha uo ka nnete re tla o letsetsa hana kwe edumela mo mamedi na kwe ena yo re ke nang ho yona hantle o di mahloho ke ya letshego me ke sentse ke na le mokwena ka kwano me re ha ho le tsena he mo mamedi ke tle ke tswele mona he re tswela pele ka ditaba tsa rona le yena
4: O melontate re le amoela letsego radio show ho PCFM la bohlano leleng ho tloa ka 7 ya hose a di machalete ka boikarabelo ke na Facebook le LinkedIn o batle letsego le sotho hona jwale letsego improving lives
0: mamedi jesense e ke na le ditebo hlakane ka kwano ke mkwena ge ke rutlwa gona ka mona ka ha bo letsego o go tshwaretseng mkwena dumela
5: hle le tebele
0: lo go seng hona wa bona gore e thwasitse le fabula le a thwasa jwale go qalella go futhuma
5: antle re kena ka hare hona ko ya selemo ke kgwediane e bitswa mphato ba bang ba re ke phato ya makwatle purula marwele hantle ke phato ke re qalella o sebetsana le mobu mshengu
0: jwalo mkwena
5: wa bona motlhajwa ka tsheno ntate ha re ne re sale dikolong tsane tse tla se show mona ne re tla etsa dintho tsa tsa re la go fela he wena mututi cha dikolong tsane tsa high kwana e sentse na tsa master jwale ha bana utlwa bana ba master ruri na ke reng ha ke show mona
0: e no tla tlalela ho bona ha dikolong jwa lwa ka
5: we a tla ha ke le ka tsa maisanye show mona
0: o tla bona dikolong ka we
5: mo so thema tla mo tla show mona wa be nya ke bana o bengele mafura dude cham shengu ntse hantle
0: ndati wena
5: ka ne tirela bile a holongwa nese mo mamedi wa PCFM ke bela hape ke u dumedi sa hle mo sothe motle ka tseno ele la bohlano baking re ya mafelong a beke me re a tshepa hore mafelo a beke a tla phathana ka le hlakoreng la babang a o ka le hlakoreng la babang ba tla iphomolela he mo sothe motle ba bang ba tla tswa banke maeto ba bang ba tswe ba eme kitele me kitchaneng empa ke ke buikabana hem ba o re hleng re emang le bona go bane go na le ntwe ba hlabileng dipelo mmona bana ba tla ema ka pele ho mapitla a asaming ho felehetsa baratiwa ba bona mo sothe motle ke kere mo no ho bohlokwa haholo hore o hle o itukisetse dinako tseno tse thata ka ho pepa ho di maletsego financial services gena le se hlaiswa mona se bitswang se gele funeral plan ke sampatesheleng sia malo wena nako ntsena tse thata sia o tshidisa nako ntsena tse thata mo sothe motle ka hore re ke re fitle re o fetchelete o lo hlophisetsa mokete wa go qatela wa moratiwa wa hao go tseba mang mohlomong e ka nna ya ba wena itukisetse ka tsheno ho tloa fela ka 41 maloti mo sothe motle e le seabo sa kgwedi le kgwedi matshediso a fitla ho diketetse legolo tsa maloti re na le madikulwana a mangata haholo ho tloga ka tšhelete ya leje ho tloga ka tšhelete ya kgomo ho tloga ka airtime ho ya kwana pele moo re bileng reng re o latela setopo hohle moo se teng re se isa mo se tla bolokelwa teng re na le tšhelete e jwalo mme monate wa mpatesheleng ena mosotho motla ke hore ebile e tswela pele ho itefa ha o ka wa fellwa ke mosebetsi e tswela pele ho itefa ha o sole dilemong tsane tsa ho ya phomolomo nate o mokalo ke lona he ba o keneng ke bua ka lona hore o ele ka dinako tseno tse thata tsa masetlalibete sekgele funeral plan e teng bakeng sa hao tswalo fela dumelang hle dinare e ka ba lephela jwang ditsotsela ao batho ba batle batho ba bohlale ba hlahang botšhabela bo hole moo e reng letsatsi ha lehlaha e be lehlaha le sentse le o tla dinone metse dumelang hle manka dumelang ditshilo kaofela seterekeng seno sa legibe tsebang he lona dinare tse ntle hore ho tloga bekeyane e fetileng ebile ke bekeng yona ena ke bekeng yona ena ka di 3 ka mantaha e ne le ha re tala he gore re sebeletse sebakeng se setšha go tloga ka manta e ne le di 3 he mosothe motle re se re sebeletsa moagong o motšha memo aho ona o motjha ke kere ke dipakentsa mo ho thweng ke mohlodi le hometown 1778 kona dinare le di Semeng Road lona he dinare hlotse mo tsebang hore re se re fetotse sebaka mme re se re fumane ha mo ahong o motjha sebaka sena re ile ho sona he msotse motla hore re tle re tsebo ro sebeletse lo wena o lukolo he lo wena o bone he hore sebaka sena o se shebile fela ho tloa mane di khorontse kena ebe sebaka se o fantsepo sebaka se bolokehileng hore o ka thuswa ka dihlaiswa le ditshebeletso tsohle tsa letsego financial services. Re le tsebang he lona dinare tsa eso batho ba bohlale ba botshabela. Rona batho ba bohlale re se re fumana ditshebeletso mo ahong ono o motjha dipakeng tsa Mohloding le hometown 1778 kona dinare and the Semen Road. Tsebang he ba so tsaba eso. Empa ebang le kala sokola lona dinare ba thewa di trekeng tseding fela ba fumana ditshebeletso mono le kaleng la rona le le ribe. Le ka letsetsa dinomoro tse latelang he ka pa wa etsa tsa potsapo. A kore ke hlekere o etsa tsa potsapo he mosotho motle re tle re o thuse. 5880 3431. O etsa tsa potsapo re ke re qoqe hore na re se re fumane ho kae o tlo se ka wa lahleha. Re se re fumane mo ahong o motjha dipakeng tsa Mohloding le hometown 1778 kona dinare le di Semeng Road. Come on, Gashotzela Ribe, or a tsapu tsapu tsela home 5880 3431. Tsapu tsapu, or tsapu tsapu le ho, honamo hem, Musotomotore, retere, shope, mabaka. Akure, nke kifete, kibue ka digital mall. Musotomote, digital mall, uso tseba he hore, mona letseho financial services. Rena, let's say iswa. Sa marandrang se o tlisetsang ditshebeletso tsohle dihlaiswa tsohle tsa rona hohle moo o teng ka nako e batlwang ke wena sena se re fonofonong ya hao letshekgo le teng pokothong ya hao letshekgo le teng hohle moo teng koloing ya ba 80 lapeng mosebetsing o so o ka atleha hore o accesse ditshebeletso le dihlaiswa tsa rona ka digital mall ya rona. Ke le ga hlalosa rona digital mall ke e mosotho motle ka baka e be ka bobebe kare ke sitsi sa pokello ya dihlaiswa le ditshebeletso tsohle tsa letshego financial services ka bontsha hore se bolokehile ka bontsha bohlokwa he mosotho motle hore mona ke mo wena o atlang hore o itshebeletse gore ke self service o iketsetsa ka ra digital mall eno. O ka etsa application ya loan mosothe motle o ka batla ditaba tsa sekgale funeral plan re na le di hlaiswa tse ntsha tsa di savings le di investments le hona mo o ka tle hore o shebe rena matsete a hao di poloko tsa hao taba tsa ditswala di ntse di tsamaya jwang letsatsi le letsatsi wa etsa download di statement tabentsane tsa matsete le dipoloko mona tyo makalo jale ke digital mall ya rona etsetse ndi hlaiswa tsohle le ditshebeletso tsa letsego financial services ya re taba bohlokwa ke hore ka ra digital mall ka mono mosothe motle ha re sa bua fela o tla tseba hore pejana hwane re ne re bua fela ka mikitlane mo re neng re re o re le letsego re o gahlametsa re o thusa o matlafatsa bophelo ba hao ka o re o fe mikitlane ya rona e tlohang ka 500 maloti e fihla ho 700,000 maloti ke gona fela re ntse re fihla ho 700,000 maloti o lo phetha mabaka e ka ba mabaka a lape mono e ka ba mabaka a kgwebo gore e perfumolohe hlomong ya kikitlela ditabeng tsa ditšhelete kgwebo ena ya hao mosotho motle o na le tlhase ya kgwebo ga o tsebo rona o tswa ka lekgalo lefe ga re sa felela mono fela mo re neng re o fa tšhelete empa re se re le boemong boo re reng mosotho motle mohlomong o na le tšhelete jale o batla tšhelete ena ya hao e hole yo atele re na le metšha e hlophisehileng metšha e nang le ponaletso metšha e sireletsehileng ya ho hodisa tšhelete eo mona ha re bue fela ka matsete ha re bue fela ka dipoloko empa re ikgetha ka hore jale re na le dihlaiswa tse hlophisehileng tse pedi re ntse re tla ba le tseding tse ngata ha nako e ntse ya hemosotho e motle re na le sehlaiswa se bitswang Let's Go Save Smart ke motjha o hlophisehileng wa dipoloko o so ka tlaletse go financial services ya ba hore ke batla go boloka tšhelete ena ka ke nne ke a tle o phetha mabaka ke boloke ke a tle o phetha mabaka mohlomongwa tla o re ke kgwebo ke mogatlo re ikopantse ka rometse le metsana a rena ka mona jalo re batla go tlatsetela tšhelete ya rona re bulehile mosotho motla gore o ka tla o le kgwebo o le mang kapa mang ya ba o tlo fitla go tsetela tšhelete eo o iphumane le segatlha se manoni se phahameng sa tswala ya gago mono ke bua ka let's go fixed ke motšha o mongwe o hlophisegileng jale ka ra digital mole ya rona he mosotho motle o atle gore o fumane empa kore ke o totele pele gore na gantle ge di tlhatlholola jwang ditlhaiswa tsena tse pedi a nke ke tale ka let's go save smart mona he mosotho motle ke mo re reng o le mong le ikopantse le katla la fitlhela bula polokelo ya lona go tloga ka 50 maloti fela polokelo ena mosotho motle ya 50 maloti e buleile gore nako ena ka o fela o ka nna wa tla wa fitlha wa eketsa godima 50 maloti eno ya gago o fumana tswala letsatsi le letsatsi ga gona ditefiso tsa kgwedi mosotho e motle mme ke re e bulegile e flexible gobane o ka atleya go ntsha tšhelete neng kapa neng wa tla o fitlha o bula account ya o ka 50 maloti o ntse o fitlha o tshela o eketsa mohlomongwe atla kgwedi ena o tshela o fitlha o tshela 100 maloti 150 ga bothata bo le teng o ka tla wa fitlha wa ntsha tšhelete gago wa phetha lebaka mosotho yo motle wa boela gape wa nna wa tshela ga ke e tlhalosa ke kere mona o atla o fitlha o tshela o tshela o tshela o ntsha o ntsha o tshela o tshela o ntsha o ntsha o ntsha o tshela o tshela o tshela o ntsha o ntsha o lo phetha mabaka a gago mosotho yo motle ke motšha o bolokegileng o buleileng wa gore o boloke o nne o ipolokele o tshele ka mohe mosotho yo motle jale re na le let's go fixed mona ke mo o re reng re ja le mamelela o fitlha o fixa tšhelete ya gago mohlomongwe o tloa ka 1000 maloti account ya o e bula ka 1000 maloti go ya godimo o ka tla wa tlatla o tsetela 50,000 o ka tlatla o tsetela 150,000 re buleile re fitlha gotlhe o ka tlatla o tsetela milione ya gago mme o tseba gore segatlha sa tswala ke se phahameng ka go fetisisa he ka gara let's go fixed ke mokgwa o bulegileng o nang le ponaletso o hlophisegileng o tla o thusa gore o age bokamoso ba gago ka gore o godise tšhelete eo ya gago jalo mona he mosotho motle re re tšhelete ena gago o ka e fixa go tloga ka dikgwedi tse tharo ke gore gore o e fixa ka dikgwedi tse tharo ke gore o ka tsetela go fitlhelela ka dikgwedi tse tharo ya ga dikgwedi tse tharo di fitlha ya bagege e se e le matured e se e le matured e se e godile ya ba o fitlha o tla o tšhatla letsete leno la gago go le tšhatla ke goreng re o fa tšhelete ya gago le ditswala tsa gago tse phahameng mme tseba gore o ka tsetela o tloa ka dikgwedi tse tharo o fitlhela ka dikgwedi tse 120 120 ke dikgwedi tsane tseo re reng di etsa dilemo tse lesome le gona moo wa tseba re ntse re le flexible jwang mo mamedi wa PCFM re re ga o se o ka tlhaga lebaka o buleile gore o ka tla wa tlatla o tshwatla letsete leno la gago o phetha mabaka go tloa ka 1000 maloti fela o bula account o lokolile gore o ka tsetela ka moo o ka kgonang mme segatlha sa tswala se phagame gagolo o ka kena ka ra digital mall ya rona go play store kapa app store let's go digital mall let's go digital mall ebe o fitlha o download app eno go play store kapa o ngodisa ka mana ka go app store www.letsgo.letsego.com o fitlha o sheba rona mekitlane ya gago e tsamajwang mo o fitlha o sheba ditaba tse ya bana le dipoloko tsa gago matsete a tsamajwang mosotho motle ditswala di ntse di tsamajwang o downloada di-statement kore o iketsetsa ntho tsena mosotho motle ke Letsego financial services re tlisa ditshebeletso wena e jalo fela a nke ke e kwale ka taba ya referencing go botlhokwa mosotho motle gore ga o etsa reference o sebedise EcoCash o sebedise Mpesa go lefelela mekitlane ya gago kgwedi le kgwedi go lefa seabo sa gago sa sekgele funeral plan mme ke re go referencea ke taba bohlokwa gagolo lona ba tlo lefa mekitlane ya lona ge sebedisa 1030 kapa 1080 ke nomoro e kalang ka 1030 1080 ga o etsa reference latelwa ke dinomoro tse supileng kankane di lokela go ba supa e le gore di lokela ba leshebele motso o mong ka o fela ga tsone mo o kenyang reference o kenya nomoro eno ga o kenye lebitso lao ga o kenye nomoro ya mogala empa ka ho lona ba sekgele funeral plan mon ho reference o ngola SEK SEK e be latelwa ke policy number e emetse sekgele funeral plan SEK e emetse sekgele funeral plan e jalo fela hem so tshe motle re ya fumana ya ho Facebook le LinkedIn at letsegole soto ho Facebook le LinkedIn makala rona a bulwa ka hora ya borobedi re kwala ka hora ya bohlano moqebelo ho tloha ka 8 ho fitlela ka half past 11 re letsetse 2203 1017 re atamela mo sotho mo tla re tlotloka ka mekitlane re tlobisana ka matsete re tlobisana ka dipoloko re o thuse ka mpatesheleng e ikgethang le sotholohle letsego financial services improve lives Let's say financial services re matlafatsa bophelo ba hao mafelo ba ke mana temo sotho mo tla ha re kopane beke nyetla
0: ke le bula ho lo mkoena mamedi ge ha se a di otle ya lo hair re tletse le mona fela ke hatela pele ka ditaba tsa rona
6: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se a se a le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka company e re kile lena neo
7: PCFM your pulse our beat
0: Mamedi di taba tsa me tswe le shumela me tswe mehlano ka mora ho ra ya bo supa o di balwa ke thabelang tau ka puo ya senyesemane

0: Amedi Hare le mento tunye na mashume mabidi ya mento ye me raro refrale se hora ya bo supa ke na kwa ya hao mo mamedi ya uge otlaise maikutwa hao otlakena ite benzane za machabi ingu kene hemo mamedi mani mo renzen di pupucho otlakena le hujite bazena zanda de le bakai ndate buto kwa le bakai wa mkhatu na wa General Workers Trade Union kamu heo lengkati e kena go hlaisa maikutlo a hao he o di madita batsena tse o re buileng ka tsona o buile ka ditaba tsena tsa no work no pay mo a supanta ba yena hore ha ga ditaba tseding ke tlwaelo empa ile tlwaelo fela ka dina go tseding jwale e bileng e hatellang ba sebetsi ke tsedi ntse ditaba tse o di buile mme mo e ba nya mmamedi o kalakatsa go o tlobotsa bona teng o ntse a le teng ge ka gotlela go yena he mmamedi hore a tle a arabe dipotso 2121 9956 Kappa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona wa tlhagisa maikutlo a gago e ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956 kapa o ka letsa he mo mabedi go 2121 9956 mamedi re keng ke maikutlo a gago PC dumela Ha tsona di.
1: O tsiya nda nadi.
0: Ka mo ha nda tona?
1: Yena. Ke pika nda nadi.
0: Nda de pita.
1: Ya sa nadi ku pa ho kana ho tsane tsa tsano tsinda di.
0: E yana.
1: Ya sa nadi yana ti ke wa ho nda di ho fana ka tshupi eno nda di. Ya fana tshupi motho sonso na le yona. E ntse phala nda di ka nete ke hai e mo hlokwa ho ho nda di. Ke ku tlo ho re di se di di di tuto tsa teng di tsapisitse le bohlale ba notsi mohlala ke kutse ke gare ba tsamba ba NSS intelligence ya bona bolo e tsapisitse le ditshwaro bo notsi tshwereng ka yona nda di tsheno tsike ke bo nya na itshwereng ka tsela e fetileng ga bolo nda di tsela le hore ha e ka ya loma motho kapa ya pia la loma motho ko bane go na le kotsi e bonang go motho eno mme e batla go phekola motho eno
0: e le gore ga se a kalokalo go mo tlhokofatsa
1: ee ya ndate
0: a ke lebule gagolo fela nate pita ka taba eno
1: ke le gagolo ndate
0: ke lebule gagolo ke maikutlo a ndate pita a namo mamedi 2121 9956 o utlwile gore ga ka ditaba tse dingwe le tse ikgethang ke yago ke taba ena ke tla mona mo ntate Peter a buang ka taba ya intelligence gore le ha pula etla pula eno ho soka ho thea le maru fela moya o tla hlalosa gore na setlotla se etsagala ke sefe mme dipotlakela gore di mathele ka gare o se hlaga go romella molaetsa mme boitukisetso sense bo ba teng bo potlakileng gore e tle re pula ena ha e fihla mona tsona tsebe pula e fihle di sense di itukisitse Ntate Letshwara o ka kwading o re botle kapa bobe ba ngodiso ya bapalami makoloi a baeti ntho ena ke thipa e ntlha dipedi ka ha botle e le go nolofaletsa baamani patlo nakong ya kotsi athe bobe ka go leleng ke gore ka ha batho e se e le dira ga di bone go na le go nolofaletsa dinonori go phetha mesebetsi ya tsona e soto ke maikutlo a Ntate Letshwara o boetse gape a re ha ga tsengata tse sibollotsweng ke komisi yena ya Justice Malanga motho hlollwa ho ithusa o hlollwa ho ithusa tsela yeo ba hlanka haholoholo ba phahameng bosebeletsing bo ka itebatsang sepheo sa bona sa ho kgiro ka ho ikgelosa le ho hatikela melawana ya tsamaiso molemong wa boithuiso ba bona ke maikutlo a ntate Letshwara a nam mamedi wena maikutlo a gao ke afe 2121 9956 kapa plus 2665 9956 o tla tlhagisa maikutlo le go yona ena ya ntate botlhokwa le bakae yena ya no work no pay
2: gothewe puso ka nnete re bone go sena phapang e golo a kalokalo kopotso ke nnete ba e bage ba fokisitse mathuna a mararo a ntate re tla gopola gore dipuso ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya botlhano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagana le le leru gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jangang lekgotla le le matona ditle di lebiswa gore dilo tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore ga ba gona tshegetso tabeng tsa temo ga gona tsietso ta metsa maphelo a tsatsi letsatsi ka malapeng ha holo na go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana bele bile go ya holo holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supi ndato go tla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile ne itsitsitsi ha holo ka pa le hlakile ha holo ha o ka sheba ke mana le shumele metsi medi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka pa ke kentse constitutionalize ile hore e tle be boitlamo bo re re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi medi ya mola wa motheo wa dpl ndato ere o sebetsa ka thata o fihlela go imolla dikhapa tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shume a mane isa go bonya le shume le metsi tsiletsi go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dpl le go tabena cabinet size yeo abc le dc ine bua ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dpl
3: e ga bana ba ke ba mambantse ba bua ntse ke bua ke tla jama ya na matana na le tsipetse
4: tsela de mmuso itse o patetse ngwezi yo o patalletse ngwezi tswa o e mong wa batho ba ke ntse le tso go patala mo tsela tso sa o sa fela ngore o re ke go re o re o e tsa o e re go mme go e tsa jalo tsela de mmuso ke na ba tle ke tswa e go re o re no sa di
3: le ke le ke eng a ke mbone mo lentse le nkutlwa gore na ke reng ke ga a ke mmone mona motho eno wa lona o otho o entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
5: ka ga mongwe a ka o lalela mpha o e out ya go tswela pele ka dipromotion I think you need to prove it beyond resting molta otoge dilo tse molao taba tse ntse o bileng ka tsona nna
0: mamedi ere he ha ho le tsena fela he ge a potlaka metsotswe mashume a mararo ka mora hora ya bo supa me na go ena he mo mamedi ke a liberty life sense ke na le kwa kwa ka kwa no he mo mamedi ge tla bona gore na ka nqena ho tla ba le ba sebetse mo ho le rona kwa no he mo mamedi ba tla hlaella jwa le ge tsebe gore ge ke go ukwa gore na ka mona ka bo liberty life gore na mo mamedi o sho o shapona kwa kwa
6: ndare bolo ha yo
0: I'm good how are you not
6: ah tsena go bua sesuma
0: ai go bua sesotho ba ne ga le ka go loeng ata ke yeo ba sotho ba lokelang go ba ukwisise taba tsa bohlokwa tse o re totla ge bua ka tsona e re he ke hleke o nyolle kwa kwa ka taba tsena ha o ne pa itse ke tla go ke tle ka ntina fela go re ba le mo sotho a tle a u go na ke a ka
7: bophelo buka o makatsa go tloha ka thabo ya ho ba motswadi le go shabella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae empa ho ntse ho le jwalo gato engwe le engwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka ho re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao ho ba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri Liberty Life moho le wena
0: moho le wena he ka mo he ho leng ka teng e ha ke tsebe go na ke
6: moho le wena
0: a ke tsebe go na ka nkena ke nda dira malfane ka pa ke mang he fela go gele go na le a singa le teng ka nkena khotso
8: ke du
0: a ke a go ke
8: le Carlos ke
6: mo gana le ri
0: mo gana le ri e
8: kwa kwa
6: Carlos
8: Kwakwa,
6: ho ya rwanja mme.
8: Ha re teng tokwakwa.
6: Ha re teng la botlhano ka jeno.
8: Ah, mwana mme go papa le spaka paki.
6: Spaka paki nga
8: go. Bona.
6: Spaka paki, Liberty Life le Sotho. Neng ka paneng. In it with you.
8: In it with you.
6: Mme la ro dumedisa se ngwa le tlhaka jeno. Jo lo ka ha tuts a sa bontsi tse hore e mashuma mara ro metsotso ka mora ra bo supa e se e fitile. Ah, you are right, ba ha tsala e re e le la botlhano jena. Ke ya bona le lentle le phama mona le hlakile le bohem banja ka ne te bontsha la gore gori ke ntsha buti gori ke ntsha ke a uthwasa wa selemo sa basotho wa tseba gona ga lehlonolo lehlonolo wa sotho go bane di thwasa ha bedi ka ga selemo ho ya lwang ha ntate mo mo gana la gibe
8: kwa kwa
6: ke ga na ho ya lwang ne ke bua ka le ba mamedi ke ba bontsha ho gori ke ntsha e phato pudula magole ke ho thwasa wa selemo se se tshasa basotho mirere re live but live lesotho ge ge ba sotho ba kene ka matla ba itekole ba lekole dipampiri tsa bona ba lekole gona ba emejwang bjolo ka ha re itse insurance is the way to go insurance ha hona monyetla wa hore o ka entsha le ka ra budget ya hao ya kgwedi le kgwedi
8: ke nnete kwa na ile ba nna ile ba bang ba hopola gore ke mathaso a selemo se se sha je bana
6: ke sentse re ba hopotsa ke mosebetsi wa rona
8: ba bang ba friends ha re happy new year ka di 1 tsa January
6: jale mo la gona happy new year ho lona ba sotho ga le Liberty Live le sotho
8: ha mona tuka ba
6: ya
8: ena ke re ho mo sotho e mo le mo ha se le mo se se tsa se cha se qala jena le yena a tle a qale se le mo se na se se cha ka kelelo e fetile ka kelelo e ntsha ka meralo e metha e bohlokwa e leng hore o bona hore le lapala ha ile ena tshireletso ya bona ke engwe ya ditlhoko tsa mantla me a bona hore meralo nya ha e ka nete le bona wa ba kenyeletsa ke qale se le mo se na se se cha ntate a ba kelelo tse ding tsa tse fapane o le motjha o le ntate o le mme se le mo ke se cha me re hlokomela gore taba ya insurance e bohlokwa re dutse re tshwa mo hlena kwa kwa re ba tsebisa hore insurance ha se option tshireletso ya lelapa la gago ga se kgetho empa e a tlama mme o bone gore meralong ya gago o a ekeletsa kwakwa
6: ga ona monyetla ntate ga ona monyetla wa gore o ka e swaela ka thoko ebie ntse ke batla gore ge ketle re tiisa odimatabane wa tsebaa ka nako yane ya gajana kelelo le le gore insurance ke ditho tsa batho ba bagolo wa tse bone o tla fumana ba tshwere bukananyana tsa bona tse ntseng dingwalwa le ka letsoo tsa gale ae gona jale ge sebetsa ka marangrang sebelo tsa basotho insurance ke ya bohle gobane lona le nna le botutswa ke ge ga re lekane empa ge we are mates re nakong e le nngwe insurance jwang kapa jwang ke ya rona bohle mme ke rona ba seng ba bile ba ena le boikarabelo bo bongata gobane ke rona ba sebetsang go a gore jale ge shebe bane ba tlang ka moga rona le ba ka pele go rona bonkgolo le bontatemolo bo gagadi le bommangwane jalo mme ke tokelo ya rona go ba sireletsa baratuwa bao ba rona ka kgotso le tlhompho yotlhe
8: o bua nnete kwakwa o bua nnete gobane ke gopola gore ka tsebo ya ka gare go naka kwano ga o se o le dilemo tse lesome le metso e robedi 18 years ya godimo
6: o motho
8: o se o le motho ya mogolo ya nang le boikarabelo
6: oke
8: e leng gore ga o ntse o re insurance ga se ya gago ke ya batho ba bagolo o tsebe le wena o keneletse mono gobane o se o le motho a mogolo le wena mme naga ya o recognizer o le motho a mogolo a nang le boikarabelo e leng gore re tlamehile re emise gore ge le batšha gere insurance ga se ya rona ke ya batho ba bagolo ga o ka wa re wa sheba le rona re le batšha kapa bona batšha o fumana gore he ba re sia ka tsela e ka re ke phameng ga
6: wa buata ba botlhokwa wa buata ba botlhokwa ntate ba tsamaile ba le bangata gona jale ebile ba ntse ba
8: tsamaabangata ba re sia go latela di-activity tse re engagang go tsona botsela yeo re phelang ka yona ntate ka nnete re bophelo ba bona bo risking ga gore jale ga ke ntse ke re insurance ga se yaka ke a motho a mogolo ke a motswadi ga ke tse yona ke tlomo go nna le yena a tlo tsamaya pele ke mang
6: a e bone
8: ee jale go botlhokwa gore e sa le gona jale tsena ke qalelele go nka boikarabelo ka nna ka bophelo ba ka ke nke boikarabelo ka batswadi ba ka ke nke boikarabelo ka botlhe bao ba lelapa la ka baphedisiwa ba ka kwakwa
6: le gore e monate taba ena ga o e sebetsa ka nako ena wena Carlos ga o e sebetsa ka nako ena o sa ntse o na le maatla o sa ntse o na le nako e tle ka nakonyane o tla bo o phomola dilemo tsa mosebetsi o se o ya phomolong o botse ba gore bonyane o tsetetse go lekana o sireleditse bana botlhe ba ratiwa ba gago ka gare go lelapa
8: ga monate jwang kokwa gore ga o tsotlhole elo fela ke gore ke ba gopotse bona batšha bana ba borona ba gore ba ratang le bona batswadi gore fela go tloga ka 20 maloti fela o tseba motho a ka iphumana a itshireleditse tlhoko kwakwa motšha o a tseba ke re tlhokona ke re oa tseba o kwesisana ke re ka tlhoko fela yela a santse a planete gore tsatsing lena ga a la motšhini fela mosebetsing a thaisa fela santse a planete le dipalong tsa gae ae tlhoko eno ke mo kopa fela tsatsing lena please spare that 20 maloting ya kgweding ena fela kapa bekeng
6: gantlentle le tlipa
8: banna le tlipa
6: kwaobane gantlentle re senya dibakeng tse dintse sa tlhokagaleng menateng e sa tlhokagaleng taba ena ya tšhelete ke rata mantswe a mona o wa sebedisang a gore na We are wrong weekend thing with Alawang.
8: Oh, yeah, my fellow, I beg you, wrong with a little Zawaka.
6: We are wrong.
8: Eh, yeah, my fellow, I beg you, wrong with a little Zamocha.
6: What would that do? We are drama. Ka bahla le hore re sireletse bagatuwa ba rona ibile re ntse re fana fela ka thudi ya mahala ya financial literacy e re tlisa hona mona mo Carlos antse a bua teng Carlos ke le ka o kenela hanong e la bua taba tsa bohloko re ne re ka ba hopotsa gore na haga di tlhahiswa tsa rona ne re le mane mo re neng jwa le re bua ka yena ya
8: diabo ga motho a ka le fajwang ka tshireletso e jwang
6: ha holo ka di partition tsa rona e yandat
8: tangi kwa kwa di ka di partition tsa rona kwa kwa tse di tsao di tla se ha holo fela ka tshireletso e hudimo ke manwe ke tshwang kere o le mong fela tshireletso rona e qalang ka 5000 o ka iphumana o le fa 20 maluti kgwedi le kgwedi
6: fela e yandat
8: me ha o kena le lela pala ha o teng o iphumana o le fa 27 maluti mo di abo tsa hona di kalante ka tshireletso ya 5000 re boetse kana le tshireletso ya 10000 momo e se tlo ka nngwe a ka le fa 31 maluti empa ha o jana le lelapa la hao wa le fa 46 maluti re boetse kana le tshireletso ya 15000 maluti me se tlo ka nngwe a ka itefella sala 43 maluti ha jana le lelapa a patala 65

0: wena dipalo tso ka tang fana ka tsona mane mo go fanang ka botsetsi ka pa matsidiso a 15,000 ke mane mo re buang ka type of funeral plan
1: ke mane mo re buang ka type of funeral plan
0: e amohele hanga hololo na ba sototle go bohle mona gona ga Liberty Life soto re sireletsa e molemo maemo a batho a fapana bophelo mona ka nnete gore mme ka 15,000 e le sireletso e ya e go fanya yona ya type funeral plan o eme hantle mme o boetse wa bua le ka kgothatso ne ke re fela ba mamedi ba nne ba tsebe ba ditlhalogane go bona le kgotso kgothatso funeral plan mme re na le yane kgologolo e leng yona ya tlhompho funeral plan mo re reng a akanete ha o sebeditse e ba modimo o sebeditse ka wena go fe seo seo lokelang mme ke ne ke batla fela re o tlo kene mona go kgothatso le yona tlhompho go tle re bontshe momamedi gape gore na gana godima tsena tsotlhe tse re ntseng re bua ka tsona e le tokelo ya gae ge na le matshediswane a tlatsetso a o re fanang ka ona ge le Liberty godima tsena tse pedi e leng kgothatso le tlhompho
1: tanki kwa kwa leboa ebile ke rata ga o re godima tsena gobane ga re kene mona go kgothatso funeral plan ge na le matshediso a qalang ka 20,000 30,000 go fitlhela go 40,000 mme godima ona matshediso a ona re tlo fa ona re boetse ge na le tlatsetso e re fanang ka yona e 4,500 maluti e re reng ke tombstone benefit ke a lejwe re boetse re na le 4,500 maluti e re reng ena ke a grocery ke a dijo lapeng mono ga o ntse go sebetsiwa ke e re fanang ka yona godima yane ne sentse re o file yona ya 20,000 kapa 30,000 kapa 40,000 ga re rutle go tsona mono ke tlatsetso ya kwa
0: godima seo lokelang
1: godima seo lokelang
0: ke ne ke re ntse a mme ke shebile nako ya rona ka mona empa ke ne ke re fela mo mamedi a ka tsebe gore re na le se bitswang education legacy plan ka ga ditlhagiswa tsa rona tsa Liberty Life Lesotho mane mo re reng hela ga re lokisetse motho eno kapa batho bana ba ntseng ba tla ba thuthua gantlentle molemo o momedi a ka iketsang ngwana kwa go fela motho eno ga a re batha fela a fitlha ga ngodisa sentse re le teng ee anate
1: mme mono go education legacy plan ga o se o tshule kwakwa ke yona yane mo rereng ke setlhaiswa sa rona kapa solution ena ya rona e go fanang ka yona ge le Liberty Life e tseditsweng gore re tle re bona gore motswadi o kgona go a phete ditlhoko tsa ngwana tsa thuto nakong e e tlaga e ka ba thuto ya gae ya primary level high school level kapa tertiary level mane
0: jalo
1: ka ditlhoko di le ngata ebile e se school fees fela kwakwa tlhoko tsa ngwana tsa sekolo ke school fees ke dibuka ke uniform ya gae ke maeto ya banka sekolo mane a boithuto a boithabiso kwakwa ke di-extra curricular activities ba ya di-body music class ba ya di-extra classes e mongwe wa thusa ka metse wa mo sukodisa sekolo mane wa bone ga a tswa sekolo ge patalela motho a ne a mo thusang ka dithuto tsa gae
0: ba bile ba tseba batswadi yona tsena gore ga o sa tshwana le gane pele ga ne re phaka lešhileshile le di-datesi le eng mmamedi nako di tšhentšhile le bana ba rona ba se ba inagana ka tsela e nngwe o ko ba nna a tlatlaga ngwana nke
2: lea
0: jeng malebota o fela o le jalo
1: kwa ee lunch box a ya sekolong e se le yane e le gore e sejele gagolo ditseo tsa teng ga ore ka scouting sa ngwana sa kgwedi fela gore mona ke scouting tumana o sebedisitse tšhelete e ngata bona boo e feta le a grocery ya gago ya ka tlong ka mane
0: ba bile ba ipitsetsa ba ditseba ntho tsena
1: ba bile ba ditseba ba utsetsa gona yena o batla eng tanki kwa
0: o monna go re ha e ka ga loka jwale ke eno motho le o ntsheba hampe mona empa la lo jwalo e re ke re mmamedi beke tlang ge tla bua golo ka matla ge ke re bue ka matsete ane a nako e telele a bophelo e le tse dingwe tsa ditlhagiswa tsa rona tsa Liberty Life Lesotho ee atšhe ka nete o sebeditse mogena le gaibe ga ba dumele boloka kgotso ka mono mme ba yang mafung ba sebetse ka makgethege modimo o tla nne abe le bona mme a ba sike jalo empa jalo ka o buile ka batšha ga o buile ka bane ba yang menateng botutsi jalo ka bomma menatenate ba sebetsetseo tsotlhe ka boikarabelelo botsa potso yane o e botse batšha o e botse le yena ntate motutsi mona gona.

0: o ya jwang mafelong a beke
1: o sa itshireletsa tuts
0: le mo ya jwang mafelong a beke o sa itshireletsa le liberty libel suit mamedi wa ka gabane ere ke re he ha ke le mona ge ya go wane le mogena le ribe ke tlempe ke na go nna ena ya ditshebeletso kana go ena ya dihoga tsa mosebetsi ha ba o batla ditlhakisetso hle re rofe no moro ka tsitang yona na go nna ya dihora tsa mosebetsi la le dutse ke triple 2
2: triple 2
0: 1 2
2: 1 2
0: 719
2: 719
0: triple 2
2: triple 2
0: 1 2
2: 1 2
0: 719
2: 719
0: ya ba ba mabidi ba tsetse mona ba ba kene lona magangang mona ba ka ba hla ba kena le yona yena e tloileng holo ya Facebook ba tle ba re taba tsena ga di utlwile radio ha comment mona are radio ke utlwile ka Carlos ke utlwile ka kwakwa ke utlwile ka tutsi ho di ma PCFM ndati ma fela beke
2: etse go
0: tsho lo sebetsa
2: ere he ha se a di otlile tsena he kwa kwa mo mamedi ke tse le mona fela ka pele ka potla
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
4: PCFM your pulse our beat.

0: e re uithwaballetse ha monate o lo ga o ja bo di seafood o nwa bo monana mbona le di label o botsa swa ke motho a ntsa tsitsela ka mona e re ha motsitsing ya o mmotsa gore na ke aba o jwetsa go lo ga ntate wa ha ya ntsa go hatsetse na hana
1: karabelo funeral policy tsietsi e ga hla ho she empa ha o itshirele ditse ka karabelo funeral cover o ka ba kena ho she o potlohile lefu le ha le ka hlaya o le hole le hae ba o lata hohle ka haruna tsa saraka
0: hehe ya ska nthusa hetso bolo kgweding e fetileng e la ba ha ke qeta ho lefa diabo le ho reka grocery ya ba ha ke sallwe le hae le ke re le ya ho reka le hae le pompo e ne le insurance for nna le mongapelo batswadi ba hae le baka le ga gadi ka nqena. But ever since ke qalella ho sebetsa ka Jobolo Funeral and Income Benefit ya LNIG Holland, dipokotho tsa ka di imollwile. Se nka kgona ho rwala di-frontale le nna.
1: Jobolo Funeral and Benefit. Ka Jobolo Funeral and Income Benefit, o ka sireletsa wena le ba lapa la hao ba ka fihlelang 24,50,000 funeral cover for wena le moratuwa wa hao. Le 200,000 life cover hore batho ba hao ba sale ba hlokomelehile ha o se o ba siile.
0: Hehe, ya ska nthusa hetso bolo. Kgweding e fetileng e la ba ha ke qeta ho lefa diabo le ho reka grocery ya ba ha ke sallwe le hae le ke re le ya ho reka le hae le pompo e ne le insurance for nna le mongapelo batswadi ba hae le baka le ga gadi ka nqena. But ever since ke qalella ho sebetsa ka Jobolo Funeral and Income Benefit ya LNIG Holland, dipokotho tsa ka di imollwile. Se nka kgona ho rwala di-frontale le nna.
1: Jobolo Funeral and Benefit. Ka Jobolo Funeral and Income Benefit, o ka sireletsa wena le ba lapa la hao ba ka fihlelang 24,50,000 funeral cover for wena le moratuwa wa hao. Le 200,000 life cover hore batho ba hao ba sale ba hlokomelehile ha o se o ba siile.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi re ha ho le tsena fela re tswele pele he ka mo heo leng ka ding re fete tsena tsa LNIG re hatela pele bale he Mamedi ka ditaba tsa rona tsa lenane o lena la thahamiso kwano PCFM. Mamedi ke le bohabo Mamedi ba hao ha o ntse o mametse PCFM le ho seng hona re re tswele pele me re hona le nako eo jwale re tlang ka maikutlo a hao ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona. Momamedi moo jwale re kenang hona teng mokgatlhelo ebile e le wa ho qetela wa lenaneo lena la thahamiso, ke mona moo jwale ditaba di ntse di tswela pele ka pele ho se ka pele ho komiti ya paramente ya PAC e leng ena e alositseng le hona ho disa tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba. Mme mona momamedi ke moo ntseng ho hlaha lekala la bophelo mmoho le sepetlele sa Queen Mamohato Memorial ho fana ka tataiso ditabeng tsa kgiro, mosebetsi, tshebediso ya ditjhelete hore na ho sebedisitswe tjhelete ka tsela tse nepahetseng, phano ya mosebetsi hore na Mohamedi a na ditabeng tse ding ho na le phano e hlileng e hlakileng ya mosebetsi. Mme a ka ditaba tse ding jwale he Mohamedi tse hlahellang mona ke hore yona taba yona eo ya phano ya mosebetsi e hlile ho na le moo jwale go bonagalang ditaba di sa tshwarwe gantle ga o fanwa ka mesebetsi. Potso e ntse le teng go basotho he Mohamedi ke ya gore na go na le ba dinyewe di se di butswe kgatlhanong le bona jwale kapa PAC e ntse itja monate fela godima ditaba tse, empa he Mohamedi go tla tlhaka dinyewe di kae sepoleseng, di-CEO teng di kae? Mme re ntse re le godima ditaba yane he Mohamedi yeo maikutlo a setšhaba e leng ya gore ache PAC e etsa mosebetsi fela jwale ga o bonagale gore na jwale qetelelong ya maqetelelo batho bao e bang ka dinako tse dingwe ba bangwe ba bona ba ipoletse ba bile ba le molato na go se go entse dipatlisiso tse tlileng di netefatsang ka mafapha a ikarabelelang gore ba fela ba tlotse molao kapa tšhe na go na le dikgato tsa molao tseo ba ka dinkelwang. Mme momamedi tse dintse tlhaeletseng ga e le maobane ke ditaba tse amanang le kgiro ya makoloi he Mohamedi gona sepetleleng sena sa Queen Mamohato Memorial gore na le kgiro fela he Mohamedi ya makoloi kapa ya dikoloi he Mohamedi tse sebetsang sona sepetleleng mona na go latetswe methati e tlileng e nepagetseng na kapa tšhe? Mme Mohamedi ditaba tsena he di tla tlhaka ga nako e ntse ya ga re ke re di utlwe tsena tsa PAC Mohamedi tse dintsi tsa ditaba tse tlhagelelang ka mona gona e ba di fe sepetleleng sena sa Queen Mamohato Memorial.
1: So, we have to know this thing. We are taking this loan to define on our hunter, Queen Mama, who are not security members. We are now about to listen to what I so, I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
1: re ka e sebedisa kapa se thepa eo re ka e amohelang jolo ka ntse re dimo a bontshitse ebile ba qetelletseng tse re distributuya dipetleleng tsa ditereki.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% fat spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
3: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolisa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
0: O momentsotso he mo America mara hora ya borobedi ge ge tswele pele ka tsona ditaba tsena tsa Queen Mamohato Memorial ka pele ho PAC le committee ya parliament.
1: Ho ne le di fuwe ho kgwedi. But ho re be ha di fosa e di swa di pike. A ke le mo being hard ke ke ho
4: ho ke ho ka ona ntate ho mohlomo ma papa e swa na e assessment ena a tla ka ngare mphumpi ja re wa mbonne
1: ne ja ka ba hore di bete tsena tse e doneng tweng ka ba tsa donation e di bete tsa ha tsa khale yo tlo ya ona e le mo bone ka ha bro has se ke sa queen mam ha ba sentse se le under process ya go tshintsha ke ba ya so e e se ne le ya khale e le audited di be ke tla ntsha se le dinse le tsa process yo go le nda ha go yona e ba le ya ho ra ya ho bona ha
5: e ba rona ntse re tsa ke data le ke ntsha le go nka ya khale e tswana le mo re ke na ka bona ja mo ne se le tsepa e tsofetse ha o le ntse la le e ke ntse ke mo tsana ke tsa ke go ya ka mo ba yo se nda ke mo tla ke
6: re go bona go ba le di set di lung a se se tsena tsa ha o tsena tsa se ke nya mathata kwa ja ke na ha o ke je le tsene le se tsa le tsepo ka ma
5: e ne se ka ba ya ka go tsa ke tsere di le lung ho ntse ke ne ke ile ka fuwa list like six side ke ka ba tsa ma ha di fana di bete tsena di ya go gaela ka ntse di feng ne ha o ka ba ba le batho e le o no se hospital go la ka ya tsetse ka mo la di tsimo ka ba la go feta 2 months 3 months di tsimo empa ke go bala gore mental o ne a tle le ntati la ke tsa go tsola ha e wa skota ba tla ba sa sabet ne bona ba ga tete ya gore ba tla taba ding ga re ka tsela sa ba ya tsa go tla ke tsang ka ke fetse ka 140 e le go tla a ke di lo sento se ma tsadi le ma se ba teng le dilo tsa ba ke ndi so
7: le ha ke bona ba tlo ba le a diskia e se ba ba ka ona di pikeng se ba le tshenga ka ho tsela tshaka ra ba ha ka tsa ba tla se ka ba ba se di na ha ke ya ma go nne le di tsa hospital ya lo bona di pikeng di tshetse ha se ra se di e di pina le tsi speech ya so ra na lo bona ba ba tsa bo ka ka wa si sa kontina na ya bo gago e ke se di bete le di consume bo le di tsena ka go ya go so le ya ka ba se so taba ya di tsena na ya di story ya ba le o re e a ba le ya di bete a ha re na la go di ya
8: story ya ba ba
7: ke
5: taba ya
7: ke se ba a go di go le mme ya dikgang go tsisa go na ke le tsiga le go
8: bona ba tsa ka
7: e ya le
9: ke tla ba mo fetse ke ne ke kopa ba ba ba ka mo tsikanya le ena ya tlelo gore mo sombe e khoko ke mo a shoro ba tla tlelo ba la ba di bona le tsetso ka dipakana e ba tla ba di kopa ke mo kona le the next ba ba o tsena sa tragedy e so dilata the next day ke go bona fonte phoko la ka ba letse sa bana ba le ba ta bua mo ya tsa dile go ke di thetseng
7: se ke ke ke la e tsa ke dira mo fa ja
9: ya ma pa ya mo fonte ka
7: tla mo
9: ke le ka ke sa go bona ka bana ma pa ya ne ma ila ila di tsa ba ka le tsa
7: go go go go go go go go
8: go go go go go go go go
9: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
7: ke tla tsena ho ha bona le mala tshwana ya ona ya re di shee. Ke mo tla mo tsamaisa ho tla.
10: Ke a le mong khompe ke le ke le ke se le ka mo mana ba ding ka le ka mo mana ka le ya mo khompe ke go fumane ka ho sa
6: let us hear. But what about Bokahanki?
11: Look at the finance, get a concrete one.

0: sa boiphihlelo e se tsamaiso jwalo ka semmuso se lokelang ho etsahala. O re fela se lokelang ho etsahala ho etswe forensic audit se entsweng dismantle ka nnete se kwalwe se hlophuwe botjha ba lokelang ke togonko ba iswe makgotleng. Bohloko ke hore melao ya bobodu Lesotho mona e masoba ha ba nkelwe dikgato. Hodima taba yona e ne eo buang ka taba ya molao o masoba e ka go ka qotsa mohlomong hodima taba ya hore na molao o masoba ke molao o ngofeng o na o masoba. Tabeng ya forensic audit yeo buang ka yona yona lesibia ka mafeteng ke hore hodima komiti yane ya kapa ka hara komiti yane ya social cluster go hlalositswe hore ditaba tse jalo tsona tlile go tla etswa dipatlisiso tlasa auditor general go ke go etswe forensic audit jwale go ke go tlhatlhobiwe. Empa jale tabeng ya gore se ke se qalo kapa se kwalwe se qalwe botjha modulasetulo wa komiti ya social cluster o tla gopola gore bekeng e fetileng o ile a tlhare go thata gore taba eo e ka etsagala gobane mona re bua ka bophelo gobane sepetlele sena ke se seng sa dipetlele tse thusang batho ba bangata ka go fetisisa ba ba lolang go dikete tse legolo ka selemo. Jale taba eno ka bo yona ka ga go ipapisitswe le ditshebeletso tse o e bang diteng ka ditsi le dipetlele tsa naga ya Lesotho taba eno ka bo yona e tla baka bothata bo tshabeyang. Empa go kampang go a lokiswa ke tsona ditaba tsona tseno tsa tsamaiso gore go bonagale go beiwe batho ba tlhileng ba nepagetseng ba tla tseba gore ba tsamaise sepetlele sena sa Queen Mamohato Memorial. Ke tse ne tsa ditaba tseo a ileng a bua ka tsona. Mme mo mamedi ga ebe wa utlwa ka gare go ditaba tsena ga o ntse o etswa dipatlisiso taba e nngwe e golo e tlhaelelang ke ya gore na sepetlele sa Queen Mamohato gantle o eng ka gare go mmuso kapa o ikemetse o private kapa e tlile o ikarabelela mmusong go shebiwe taba ya tsamaiso mme putso le ditaba tse dingwe mo mamedi ke kenelelang e re ke re utlwe maikutlo godima ditaba tsena mo mamedi.
1: Dumela ntate Motutsi, ke bitsa la ka ke Mme Puleng Moshoshe Thumo. Re a di utlwa ditaba tsa Queen Mamohato Memorial Hospital. Ka nnete ntho tse etsalang ka mono di thata, ho thwe ha ona di-linen, ha ona di-sheet, ha hona eng fela batho ba patalwa ditšhelete tse ngata fela tsa di-allowance tsa difono tsa di-eng tsa di. Ka nnete ntate, nna ka nnete ke a e kopela PAC gore taba tsa yone ga di ke di sekelwe tsebe batho ba amegang mono ba ke ba nkelwe bogatong bo serious e le gore le mmuso o tlang o latelang ona fele ka re ya dikgethong tjena o tlo ba tsebe go tseba gore ga o sa jewa dikatana jwale jena. Ka nnete ntate go seng jalo naga ena e ntse wela batho ba bogolong ba etsa ntho tse thata bana ba mathaka ntle ka mona ka di-onflopo tse soto ya bana mosebetsi tšhelete ntse jewa mono ke batho ba sentse ba na le tšhelete ba ntse ba ipha di-allowance tse ngata-ngata-ngata-ngata di-allowance tseno tse ngata-ngata-ngata tse ntse ba iphang tsona di ka patala bana ba bangata ba ntse ba matha ba nyolosa ba theosa ba sa sebetse. Ntate ke a lebo ga e ba ke a utlwa gatlhe.
0: Ke maikutlo a gae a nagemo mamedi ka mo wena a di bonang ka teng ka nnete naga ya Lesotho go ja gae ka gara super power like South African e kebele kgale e le lesupi nageng ya Lesotho mašodu a fetoa bagale mašodu a roriswa a thogoletswa bomenemene e se e le lelomolo re kgotsa fela e be ke phetho naga ya Lesotho e tlhoka batho ba e ratang ga e le banaga se bona e be naga e ya moshefe e tsekiswang ke gadilotšhane ke maikutlo a gae gadilotšhane ena ka mokgwa a di bonang ka teng 21219956 kapa plus 266599956 ke tsona dinomoro tseo jwale mo mamedi o ka wa kenang ka tsona ditabeng tsona tsena tseo re buang ka tsona mme go bua ka bobodu le bomenemene letsatsi le tšhabang le le dikelang ka gare o naga ka kwano jwale mo mamedi re ntse re tla tabenyane yeo re reng o tla gopola maikutlo a mang a kileng a bua ke ntate Paseka mme ka letlhakoreng le leng ya mo mamedi ga ba ga bala ditokomane tse dingwe tsa ditsebi ga bala maikutlo ga bala dinaga tse dingwe ka tsela eo di etsang dintho ka yona tabeng ena ya

employment mo jwale he go tla sebediswa se sole gore jwale boemong bo e bang jwale di tse di ja mabele go tlola tekano di tswile taolong go dipolowe se sole ka mafapha a fapakaneng jwale gotlhe mo ditshebeletso jwale di leng botlha o tla gopola gore momamedi bekeng e fetileng ga ga ditaba tse dintse go ileng ga le botsa letona lena la bophelo mmamokete ntshege he momamedi letona mmamokete ntshege o ile a tlhalosa gore o fumana mathata a mangata gagolo a fitlha ka gare go lekala lena la bophelo a tlhokang gore a tle a lokiswe a potlakile ditaba tse akgang ditshebeletso tsa sepetlele sane sa bereya momamedi taba tse dingwe ke tse tlhaelelang sepetleleng sona seno sa bereya gore batho ga ba ile mong taba tse dingwe ke tsa gore ga ba fumane ditshebeletso tse tlileng di tlakileng sepetleleng sa bereya mono bakodi tlile ga ba amogelwe gantle ka tsela e ka kgotsofatsang ke tse ding tsa ditaba tseo gereile ga bua le ena ka tsona gore di tla atamelwa di ke di shewe ka tsela e nngwe gore na di lokiswa jang jale ge e shebile le tsona tsena tsa Queen Mamohato Memorial momamedi go tlhaeletse taba tsa kgiro ya seweso-weso tse bonagalang di le teng tse ntse di tlhaa ka pele go PAC gore na le moo jwale batho ba bonagalang ba sa ka ba apply-a ba bang bona momamedi o apply-ile fela jwale le go bitsetswa interviewng ga a ka ba ya le o ya ba bang ga a pasa interview fela o a sebetsa go ba go tloswa motho yeo e bang o sebetsa moo ena a ne a apply-ile a ba a pasa interviewng jwale e leng taba tseo go thweng ka kotlologo di baka mathata kabo ya mesebetsi e o thweng e poteletse tabeng tsa di-procurement mo jwale momamedi o thweng di-tendera go bonagala go sena transparency ditabeng tsena mme o lokela go go ke go tlake gore na dikgwebo ga di fiwa mosebetsi di fiwa ka sebopego sefeng go kgeloswa gwa ditšhelete momamedi go teng sepetleleng sa Queen Mamohato Memorial mo o thweng tšhelete nako e nngwe ga e lokela go e sebetse mosebetsi o e o abetsweng e ba e tla sebediswa taba e nngwe e fapaneng le eo e sa e abelwang ka gare go komiti yane ya social cluster bekeng e fetileng go tlaeletse mekoloto eo sepetlele sena se tobaneng le yona mme komiti yona eo le yona ile a qeteletse se e makalela taba ena ya gore gona jale jena re kotareng ya bobedi fela ya selemo fela jale sepetlele se se se na le dikoloto tse ngata ga kanakana gobaneng ditaba tse di sa tlaelela nakong eo go neng go a ba tšhelete e bedi ke tsene tsa ditaba jale tse qeteletseng di kenelela tabeng ya kabo ya ditšhelete tsa setšhaba gobaneng taba tse di sa etsagala ke tsene tsa ditaba he momamedi 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke taba tseo ke dinomoro tseo ka ntshang maikutlo a gago ga o tlaisa maikutlo ka tsone ga o romelela molaetsa o ka etsa audio kapa wa romelela molaetsa nomorong ya WhatsApp 6200-9956. Tate Modutsi, nna ke re botlhe go tloga ka matona ba seke ba tshwarwa empa ba jelelwe matlo e sitana le dibanka ke ausi Masentle ke ka mokgwa o ena a di bonang ka teng ke maikutlo a gae.

0: Ali community project tse ileng tsa tumaka go thuketsa dijalaga. Mme mo noti e menya megalo e tsetswang gore e thehe le batjha mesebetsi mabatoeng. Motho ono gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka ka tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlhomo mmuso ka kgona ka teng. Empa re tsheditse jwale ka le leng la matsatsi mphato wa rona e gone re mo tsheditse ga re bitsa o ile re gopola gore ba bangwe ba rona go motlhomo jelo tlo shebisana taba tsa maano le ngao fela. Ebe jale re fumana re di fiwa le thathamo le o thweng party di tla fuwa jena mona mo holo hiwa bana bana kapa ba chama na batlo tla sebetsa ta bentsana tsa project sa tsa ya ho ya na di hala hala di party di tla fuwa jena ka ga le batwa mo e di sina le moghetwa di tla nka 35 di sina nka 13 mo e ba di sina le moghetwa di sina nka 35 di sina nka 13 PF di tla nka 2 mek di tla nka 4 ke le tsena tse di tle tsene nka 11 ka ofela jwa bo BNP yo le di nke 4 jwa jwa ya le papa mba bona ga makara ga mba jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya no ya coalition e buang ka ho qoba tsebiso MP ya matla tsebiso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofisa office abuse of office for a ganet ke tla sebetsa ka mo transparent e lo re create mesebetsi ba jeng sa batla specifically ka botlo lo ntate bona le temana mona e buang ka bona re o 3.1 dia te e buang jana make people but like go tsere pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities yolo.
1: Ke tla itsamaela machina na le tipitia.
2: Tshelete ya mmuso e tsile. O patetswe ntho e siyo. O pataletswe ntho e sa isiwang. O e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang goreng o reng ke jwale o reng go etsesa re kgomente go etsesa jale. Tshelete ya mmuso ke na latlaile ke swabile. Jwale o reng ga o swabile.
1: Le rekeleletse eng ga ke mmone mone.
3: Mamedi re ha ho le tsena fela ke re ho bile monate ho ba le wena ho seng hona le bitjola ka ke tlhalefa motutsi ke mswadi ke mshengwa shabalala gene re sebetsa le thabelang tau hore ba le tsi ditaba tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela tsa metsotso e le shumele metsotso e mehlano ka mora hora ya bo supa ge thetha le yena hore nya burubong tsena ka ho ga ge fe di hloho tsa ditaba mamedi re tla boela re kopana le wena hape boisa molodi ngwa taba Rilo mkhaudi sansa le teng ho tloba le wena ho tloha ha jwale ho isa hore nya le shomele metso e mmedi Afro Sounds ka ha ke la bohlano ke le nane o le ho hemo a di atla sa malo wena ho sie matso ho ngatla di makutle me the life e tla be se qala hore nya le shomele metso e mmedi hantla o di mahlo ho ra ke a burubong di hlo sa ditaba ka puo ya sesotho ya mmamedi u di balwa ke thabelang tao.

mosadi o ikgethele o kgetha mosifa o motona le ga le mo sesanyanong tsa le motlhe jale tle re ga morena o yetetse wena o tsa o nke lekala o nyolose kgotlho o ya ka dipuding mme ga o gutla moo o letsa molodi o sa le thokwana gore morena o ko go waka jalo o tsebe masimong kwana o tla lema ditemeteme diodi mekotla o tla tsedisa bosamo ga re tsetlana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotsa o kgantsha lengwe le o feta ditaba ngwanaka

Mamedi ke a tsapotla ba le bo mamedi bo monnate mananeng a mangantsa tlotla a latela na lwana re sebeditse ha monnate ke a tseba e bile ke a tsapotla re nyane ya bo go bo mo re qadileng teng e bankela ka ho hata torong a skis pepi o nkinela matsoho metsi re tla lokisa hape na go eng etlang re kopana hape radiong Sontaha 9 to 12 ho just us ke go tota rutla fela go na ga qalala tsa tsela gona la sonta ha joang na lwena o sna tsitiso ya eng kapa eng lebitso la ka ke le bohile ri lo mogabodi tsela pela mana tsa tsela ha o hopole o re o bupue ka sepheo ntho tsa ngata di tla etsa hala fela yeno yona ska ba ile ba ho ha ka le bala tsohle yo yona ho ha ska ba ile ba palma fela be ke mana tsa hlano le fetseng he bye.

mamariki metsotso e le shome re fraletse hora ina ya le shome le metsimedi ke tsona ditaba tsona tseno tse amanjwalo ba sebetsi kapa bemba dikgwebo kamane ka Afrika Borwa re shebile kgwebo ena ya difeme mo ba bontsha hore batho ba ne le bothata bo bonahalang e hlile jwale bo ka nna ba qetella bo etsa hore jwale dikgwebo tsena tsa bona tsa difeme di tobane le ho wela ka mo ditaba di leng ka teng ke betswe e le shome le metso le mong fela re fala re tsore rena ya le shome le metso e medi ntso mametse PCFM re ha ho le tsena mo mamedi re tle re boele re potele ka nqena e le hore fela re tle re mathe le ka ho tsane tsa magotla re tle utlo rona ka mane ka magotleng he ba re tshwaretse difeng ka jeno.

Ke le bo thank you mo mmedi wa PC ke o dumedisa. Nyawe ya polao ya le polisa mo kale ka legetheng e boetse e di isitswe hape ka mora hore le gotla le phahameng le bolele ha le se letla dia ka hlolo ka la mashomo mabedi a metso e mene kgweding ena. Mahlodi Charles Hugue o tshechisitse ka hlolo ena e saleng e lebellwa a hlalosa hore o ntse a hloka nako ho phethela qeto ya hae. Nyeweng ena di ofisiri tse nne tse phahameng tsa sepolesa e leng Thabo Tshukudu, Mothibedi Mofolo, Mabitle Matona le Haleo Kwi Taswane di tobane le diqoso tse hlano ho kengeletswa le ya polao mabapi le ho nyamela le ho bolawa ha Kgetheng ka Hlakubele 2016. Lepolesa Kgetheng o ile a nyamela sepoleseng sa hlotse ka selemo seo le hoja qalong ba boholong ba ne ba re o balehile ditlamong. Setopo sa hae se ile sa epollwa ha morao mabitleng a lepereng Maseru ka Phato 2017. Botšhotšhisi bo bontsha ha baqosuwa ba kene mommoreng wa polao ya Kgetheng le ho leka ho pata bopaki. Ka lehlakoreng le leng, baitshireletsi ba re sepolesa se iqapetse bopaki le ho qobella dipaki ho bua mashano ha batšhotšhisi bona ba hlolehile le ho paka le ho netefatsa nyewe ena. Ho hlaheletse ka pela komiti e alositseng ditjhelete tsa setjhaba PAC hore koloi ya letona la dikgokahanyo Mahlale le tshebediso ya ona Nthati Morosi e ile ya hirisetswa sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mmamohato dipakeng tsa Pudungwana 2024 ho isa Hlakola ngwahola. Hlooho ya tshebetso tshepong Nthati Lebona o boleletse komiti hore koloi eo ile ya ntshwa lenaneng la dikoloi tse hirisetsweng sepetlele ka morao hore bookamedi ba sona bo lemohe hore ke a letona. Komiti e botsitse dipotso tsa hore na koloi eo ile ya kgethwa jwang le hore ke mang ya tekenetseng tumellano eo e ka sitana le hore na go latetswe methati e nepahetseng. PAC e tswela pele go mamela ditaba tsa sepetlele sena le kajeno mme e tla boela e batla gore na letona la bophelo ka nako eo le ile la ba le seabo tabeng ena. Setsi sa thibelo le tontsho ya bobodu le bomenemene le COC ipiletsa ho setjhaba ho kgaotsa ho lefa tjotjo ho fumana ditshebeletso ka ha seo se kenya letsoho bobodung. Sena se hlaheletse pitsong e neng e tshwaretswe tiatiane mbere ya moteng DCO e neng ilo hlahlella setjhaba ka mekgwa eo se ka qobang ho kenya letsoho diketsong tsa bobodu. Lebitsong la DCO Mofumatsana Gauhelo Madiehe o itse bobodu bo tswela pele ho sitisa kgolo ya moruo wa naha le ho ama le ho amoha setjhaba tokelo ya sona ya ho fumana ditshebeletso ka molao. A ipiletsa ho baahi ho tlaleha e bang ba ena le pelaelo ya hore bobodu bo tloetsahala e le hore ho be le ponaletso bosebeletsing ba setjhaba. Madiehe o itse DCO e ema kgahlanong le ho leshwa ha tjotjo ka ha batho ba bangata ba sa lemohe hore seo ke ho tshehetsa bobodu. Sepolesa sa Berea le sona se tlatseditse ka ho ipiletsa ho setjhaba ho tlaleha diketso tsa bobodu le pele di fetoha ha tlwaelo, haholoholo ditshebeletsong tsa bohlokwa jolo ka tsa phano ya ditokomane tsa boitsebiso le dipasa. Ho tsa matjhaba Afrika Borwa e tshaella monwana keketso ya dilemo tsa ho ntshafatsa lengolo la ho qhoba ho tloha ho tse hlano ho isa ho tse leshome ho fokotsa tshubuhlellano lefapheng la phano ya mangolo ana. Le ha e le hona ho tlaetswa diphetogo pele mohato ona o kena tshebetsong, o tla le ho reretswe ho tla fokotsa makgetlo ao baqhobi ba kgutlang ho ya ntshafatsa mangolo a bona le ho ntlafatsa bosebeletsi lefapheng le ikarabelang. Le ha phetogo ena e ya ka ananelwa ba bambare diphetogo tsa tlhahlobo ya mahlo tse etswang nakong eo moqhobi a ilo ntshafatsa lengolo ha di na o tshwana ka ha di tlaetswa ka morao ho dilemo tse leshome e leng nako e telele ho ya ka bona. Ho feta mona baqhobi ba dikoloi tse kgolo tse akgang diteraka bona ba tla ntshafatsa mangolo ka morao ho dilemo tse hlano ha dipolomiti tsa ho qhoba e le mosebetsi tsona di tla ntshafatswa ka morao ho dilemo tse pedi. Re a diphethela. Morutwana sekolong se haufi le Bangkok, Thailand, o ipolaile ka mora ho thunya matitjhere le baithuti mmoho le ena. Sepolesa se re ke bonyane batho ba supileng ba hlokahetseng ha ba bang ba ka bang 15 ba tswile dikotsi. Sepolesa se boetse se re ketsahalo ena e etsaetse profenseng e haufi le motsemogolo Bangkok, mme bafu ke baithuti matitjhere le ena mmelaelwa.
tlaleo ya mathomo e re melaelwa enwa o ile a thunya beng ka ena ba babedi pele a ya sekolong mme sethunya se sebedisitsweng ke santatemogolo wa hae le ga dipatlisiso di ntse di tswela pele Thailand e balwa gara dinaga tse nang le palo tse godimo tsa batho ba nang le dithunya Asia ditaba tsena di felela mo natsa sengsemane di a latela metsotsweng e 25 ka morago gore ena ya pele

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

kana ke pina bisong dio dio hey ka ba ipotsa gona be batho ba rata tsa ba hopola la Glenn Lewis PCFM hanta da go potsa go bedu www.pcfm.co.ls the drive through ba ra PCFM hare ke go tlo hem a hat kokol lwana ke go tlo o ba metse le ka feng o tla jwang ke la batlalo be ke mamedi re utlwa re ka metse le shobela metse metlalo pela ga botlano re tlo go pala zone le the net bank money show ke go ka lwana mamedi na re na ka ba mo ke bone mona ke tla ke tle ke shebe ka o tloloa mona mamme ko ga tsa ntho tse di ka re ke dilotho kore ntho tse di a di shebile mamedi o ka re ke dilotho strik kore e ga o sheba ntho ena o e sheba o utlwa ka ona o ka re ke selotho motho ena o thwe ke tau mokganya wa ga gopiso thabatse ga kere o tlosa ka o bolaa jalo monne a tlalwang e le motho wa mme wa gae jale motho ena o bonala o ile a fitlha lapeng a fumana e le gore mme wa gae o na le moeti le boyfriend ya gae mme ba ikgutsitse jale a buti a tla ka festere ka ne tla tlhela ka festere ka mora nako bale a buti a kgobelwa a kena ka gare a ga thanyanya ile ka selepe mameng I'm going to go to the house. Ka bo bona ga o iphapantsa mala mama e khutitse mme a ya motswana a e khutitse le thongo la ha a la bitse go bela a ga thanda fela sele ke a no stoke sing le bana ya ke se yona be to sa dinga ke se bona bana ke jo sa fela a go khawana le pelo ya lwana tsa malo e khutsa ga e ka hamba ge ka bo ga ana la go ba I love about you, Mamma.

0: Gegama E Max PRO ehlekile
1: buze nalemali mfana omdala ngithi ngiyabuza kwenze njani ngiyabuza kwenze
0: mashole bese beri fragile bero hore yana yabathalo 24/7/365 on the show the rock show this mora piece of kan kana go bathalo go tlo go ba jole di papa di apa mo tjwate o taba tere tere go tlo go nabe o di tsogedi jwang tsa majwang mo se o mo ka re re bone hape hape le kai hape mamedi la Afrika borwa ka shaba ba gore o tla tsala bang ke mafala ba ke ma holo mamedi you can think cool again bone ke papa tsantsa ha ba o gata bola bola maoto mamedi ka mona ka Afrika borwa ke di papa tsa MTN8 ba bona bana ba tsama ka go hopotsa ka di bona elso na re di etsa la jwang fela mafala ba ke a tsego tsa ba ke ntse ngata ke minati ke minyakwe fela ka ntse ngwa pe mamedi ke mafu ba ba go pala go ka nnete hen ba tla lebele ka pela ma bitla sa mileng ha ba mo nate ke na mamedi ka ba ka lo ka nnete motho yena e o buloka jalo motswalo wa hae mogatio wa hae fela tsa ke tshwenye ka o fela e ba motlhomo o buloka jalo a gofunya le wena pepi man a skisi pepi man a skisi man fela bana ba e le gore ge ba tla nyala mamedi ba tla tle ba ja dikupu ba tseo ge ke bona papa ma Europa Peace FM petrole phama ba ke yena mamedi hey tsena petrole phama le yona go ngwa tshora a re tsebe ka tafela ka le ba ga ya phama petrole mmedi tsale diesel ha diesel west mamedi ka le bo mama di sema go bela tsamela tsa ge high boots ke ba metse ke le Fernand magazine ke ka tuke ka ka ntogong ka mona ha ntse ke lokisa mona ke re batlo bala mokete wa tsa ba bala mokete o mo lomma ba phato tsena wa bomme kana ga ke sa lokisa ke bona bona be le ke lokisa tsa go mfuta ofe jwa le mamedi ke na me ke magaditso ke tabene ya monnenwa ya bolaileng nyatsi ya mme wa hae hey monna o songwa ke pelo ya kalo half mana mme a cheese mtwa so kwata kalo tsa so kwatile for house are mo gatsiwa akho 6200 9956 a re tlo na be mamela PC FM ke metse se mashuma be difela lo ya neng ya bone a re tsena fela ba lona be e re tswang ntwane
2: hola DJ
0: oi
2: Mr. Jojo DJ Pusi
0: hola ntwane
2: ah ndati go mametse ke le ga e ga e ka mona nantsi ke kentse dinga la fatshe masuku ya stimona
0: hololo
2: kentse ke o tshwere ka tsebe ntate ah ntate mametse mmino o monna ate o wetse tsa ngwana mono no no ke hlabolla ntungwe le ngwe be sharp re se ke ga ba hola le mana ya ne o ntate ne go kwa ditaba re se ga lutwa ka batho eh ana ja ana ntse o mametse DJ ntse o mametse DJ o go fa mmino o monna ate ntate DJ PC yona e tla o tabola tlhogo ka mmino e tla o tabola ka dikosa e tla o etsa mafatafata tantsi a kgona DJ mono go bogara mono enono wa keteletseng a etsa ketso eno jalo enono aiko wa tsa gona ntho tse ding DJ tse leng go diemisa tlhobolo ka gao tlhogo dile go bona e leng go tla bona kae go tla kua kae kae ga se taba tse entsweng ke motho motho a thethaetseng gantle ka tlhogong o tla ipotsa gona pherekano e tla ba teng se ka atamela pela dintho o tlo se ka wa pherekana se ka ba atamela pela dintho tlhompha batho ba baholo tlhompha ga o sa itlhomphe sa tlhomphe ntho tseno ko di etsa tseno ko batla go bona ka matlho ande ga o bona ka matlho kelelelo le yone e tlo sebetsa kelelo ga e sebetsa o tlhalwa ke pherekano ya ntho o e bona se ka batla go bona se ka batla go bona bokayaka se ka batla go bona gale ya kwa batho wa tseba se ka batla go bona iphapanyetse ntho tseo di tse e leng goketsa batho ba bagolo go bona o mogolo bo bokae wena kana ko buang o le jalo fela se ka batla go bona bogayaka tse ding tsa dintho e tlhileng neng go kebeleleng ntse ke tlalatlala gotlhemonana ke ka mabaka ano DJ Boots ka nete taba tse ding tsona di a sukodisa bogaramane empa he ke tsa teng ke ntwane wa seodi wa tebetebeng kwanana ja tshamane hunting missione ke a leboa ntate
0: ntwane wa seodi tebetebeng jasman ke a leba mpetšaka 6200956 mara piece fa mako tola ba eh wana o ke tla ko na be eh ba ba ma ha so fika la pe mo no fika la pe ha e fika le jo o le nna le moet ke mo tswalo ha e ba tshitse
1: yo molao
0: o ka etsa o so ka nka ke tola o lwantse motho ha mna
1: so
0: tshitse le le ya pe mo ha ga po tsona Well, I love someone.

0: ti romela magolo
1: a mme rapisi sa fam di bala tla hotle mona go nateng le tsoa ke Mr. Chocho tla ba le banking e tala re bo re buitse re kopana hape hape re tlo hotle ba tsa bana tlo le banka e tala ga tlo tlo gona be tsela mo hlomong wa tsela ke di fentse lokela mo tsoa ke di feng le tsentse ngata tseleng hore banka o tshwere tsona mamedi me ntle le monong tla tsenya nako he how le tsena go ngotla bana gore batho re gathetse man bile be ke tsile na bile ba tla tsena ke ya khata le tlhiki ke jam tsho khata khata lang tsena go bana fela ke go wena re tlhoka gore re relax la ba tla tsena motho go phumule melo go phumule go ikitle wa no bile le be ke tla ho jwale ke mana melong gore rona ga le banka go tlhaletsa gore e bali app ya banka e tla ho tsantsa tso tletse gore la ga tsa di tsantsa tengwe le gore o ka yetsa ke hore o ga iphumana o shebile mokoloto wa gago e bang ona lona bankeng ke ya pele e nngwe e leng gore motlhomoge o ka etsa e ka ba go sheba gore na ebe tšhelete ao ka accounteng e nngwe o ka etsa ke o reka motlakase o rekela botlhe bo ba rekelang e nngwe gape o ka etsang ke o reka jalo ge airtime motlhomo e be o tswala pele jalo ge mamedi jale iketse mole motlhe a kobe le app eno ya rona e leng gore wa e fumana ga bobebe fela o ya mo e leng gore o downloada bona di-app kapa di-application mme o batla jalo Nedbank Money Africa app kapa Nedbank Africa app o tla e fumana ge mono mamedi wa P7 metsotso lesome re lebile renyaneng ya botlhano ga lo tsena tso tshwere jalogem the Nedbank Money Show ga re tswela pele ge mamedi yana waka re kere mabenkeleng fela ke batla go ye go tona le ge re tshwereng pele re kaakae kapa kae re kere ka mone fela ka gotle re tshware gauti ga letso.
2: Hello ntate.
3: Hela mo dumela ngwana. Ke ke tla romela mpisa mo.
2: Okay ntate. Ka ha shopong hodimo mo e sa le ho kwala. Ke tla branching ba Nedbank ke lo ntsha teng.
3: Eba, mwana hore. O lo ntsha mpisa bankeng ya Nedbank.
2: Yes ntate, ho jwalo. Mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpisa ho tloa ka 5000 maluti makaleng a Nedbank.
3: Ai ai ai ai. O bo hloka ho khama le dinako he. Tshebeletso ba tho. Seketla Nedbank ha ke lo inwisa ka ngo.
4: Le wena ke nako ya ho khemela dinako. Etela lekala le haufi la Nedbank le suit. Nedbank le suit le Vodacom Financial Services tsa e baka taba. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
5: Untse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.

ke la bomo bumza mo medi dumela tuna go lontso kana matikane fo abetse di hwae di trekere tse fetang le kholo mo ho le michini e meng ya temo ha fuso berea ile karolo ya leano la muso la o eketsa tlhaiso ya dijo ka harana ha tepa ena ya betse di hwae tsa batha le basadi ba khatlo ya di hwae le ba atlehileng ho kgahlametswa tlaselana neo la tshehetso ya ditšhelete ya ditrekere la banka ya poso mmogo le ditsi tsa mmuso le makala a tshireletso. Tonagolo le buhile mebuso ya China le South Korea ka tshehetso eo di ntseng di fa lekala la temo la kwano Lesotho. O itse mmuso ka sebedisano le banka ya poso o fana ka thuso ya diperesente tse 30 go thusa dihwai go reka diterekere, mme o fitlhela ga jwale dihwai tse 120 di se di unne molemo lenaneong lena. O kgothaleditse ba amogetseng diterekere go di sebedisa ka nepo le go di tlhokomela e le gore di thuse go eketsa tlhagiso ya dijo go thega mesebetsi le go fokotsa bofuma. Ka letlhakoreng le leng, letona la temo le kanetso ya dijo Sedibe Motšhoborwane le re naga e ikemiseditse go lema bonyane diekere tse fetang 180 setlheng sena sa temo. O boetse a bontsha ga mmuso o tsetetse dimilione tse 200 tsa maloti lenaneong la dithuso la diterekere ga banka ya poso yona e netefaleditse dihwai gore di tla qala go lefa mekitlane ya diterekere tsena ka morakotulo e seng kgwedi le kgwedi. Morero wa phepelo ya metsi wa Lesotho le Botswana o butse ofisi ya yona Maseru Maopane. Ofisi ena e butsweng ke komisi ya noka ya Orange Senqu le mebuso ya Lesotho le Botswana e tla sebetsana le boithuto le ditlhatlhobo tse e tswang pele morero o thagolwa. Letona la ditlhodileng Motlhomi Molekwa le re morero ona o bega Lesotho boemong ba go tshehetsa tshireletso ya metsi tikologong ena le go ntlafatsa moruo wa lona le bophelo ba baagi ka go tlhagisa mesebetsi. Mongwadi ya mogolo wa komisi ya noka ya Senqu Orange Monghadi Comfort Molosiwa o re ofisi ena ke letshwao la tshebedisano ya tikologo. A re morero ona o kenyeletsa Lesotho, Botswana, Aforika Borwa le Namibia e a lositseng morero ona. Morero ona o thakgotswe molemong wa o tsamaisa metsi go tloga Lesotho go ya Botswana bakeng sa o thusa o tsitsisa phepelo ya metsi tikologong e ka borwa go Aforika e ka setana le go kgothaletsa tshebedisano bakeng sa ntlafatso ya moshwelela. Ditabeng tse ding, basebeletsi ba lefapha la bophelo Maseru ba re bomme ba anyesang ba lokela go ketekwa ka ba bapala karolo ya bohlokwa ya go etsa bonnete ba gore bana ba phetse hantle. A bua moketeng o tshwayang beke ya lefatshe ya kanyeso o neng o tshwaretswe mahlongeng matsieng mo ke Madisema Molemahang o re bomme ba anyesang ba tlhoka nako e lekaneng ya go phomola, dijo tse nang le phepo e nepagetseng, tikologo e sa ba bakeleng kgatelelo ya maikutlo le dibaka tse etseditsweng go anyesa. Mooki Malenka Leshwella ena o hupuditse bomme go anyesa bana lebese la letswele fela dikgwedi tsa pele tse tsheletseng ba sa ba fe metsi ka le reng lebese la letswele le na le dibatlafatsi bakeng sa sesole sa mmele sa bana le kgolo ya kelello ya bana. Go sa le jalo, basebeletsi ba lefapha la bophelo ba kgothaletsa batswadi go fa bana dijo tse nang le dimatlafatsi tse lekaneng ka mora dikgwedi tse tsheletseng e le go thibela kgaello ya phepo le go etsa bonnete ba gore bana ba qeta diente tse ba tshireletsang kgatlhanong le mafu. Go tsa matšhaba, tikologo ya Aforika bophirima e tlalegwa e fetogile setsi sa tlhagiso ya dithetefatsi gapele e ne e sebediswa e le motšhao di tsamaisang. Ditsi tsa tshireletso tsa Nigeria di sa tswa senya laboratori e neng e tsamaiswa ke dikhamphane tsa Mexico tse rekisang dithetefatsi le baagi ba Nigeria ba sebeletsang dikhamphane tseo. Letsholong lena, ditsi tsa tshireletso di fumane dithetefatsi tse etsang tšhelete e balwang didolara tsa Amerika tse dimilione di 360. Sesole se re go tloga ka 2023
se ho sentse di laboratori e tsela shumele metse e mene tsa di company tsena tse rekisang di tshitfatsi ho parala le Afrika me boholo ba tsona bo fumane Nigeria ditsebidi re batho bana ba rekisang di tshitfatsi ba le ba Afrika bo phirima ka lebaka la meru ya fumane hanga tikolohong eo ho tshele ha ha bonolo madibohong ebile ena le bokgoni ba ho fihlela meparaka ya Europe le Asia ha bonolo ba boholong Nigeria ba arabetse bothata bona bo bakileng tshebediso empe ya ditshitafatsi ka ho isa makgotla a molao merungo hore batho ba hwebang ka ditshitafatsi ba ahlolwe hang ha ba fumanwa le ha o le jalo ditsebidi re bothata bona bo ka rarollwa ha matjhaba a arolelana tlhahiso leseding le hore ho be le melao e laolang dikhemikale. Ha re diphetela, lekgotla la Rwanda la dijo le ditlhare le kwetse dikhamphani tse lekgolo tse etsang jwala la laela hore ho kgutliswa jwala bohle bo etswang naheng eo ka mora hore ho be le batho ba hlokahalang le mafu a amahangwang le jwala bo nang le tjhefu. Ho ya ka lekala la bophelo la Rwanda, batho ba ka bang 50 ba hlokahetse selemong sena ka mora ho nwa jwala bo nang le tjhefu. Ba fetang 500 ba dipetlele ha ba ka bang 100 ba foufetse. Letona la bophelo Sabine Nsanzimana le re tlokotsi yena ke koduwa e hlokang hore mmuso o nke kgato hanghang. Letsholo lena le tla ka mora hore ditlhahlobo di bontshe ha o na le kgatikelo ya dipehelo tsa polokego le dilaksense tsa thekiso ya jwala dikhamphaning tse ding. Letsholo lena le boetse letla nakong eo dinaga tse Afrika e botjhabela ho kenyeletswa Kenya le Uganda le tsona di leng letsholong la ho thibela tlhahiso e seng molaong ya jwala le tshebediso e mpe ya bona. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona. Mamela ditlhoa tsa ditaba hosane ka hora ya 10:00.

0: Alright, tuma meri e re rekise.
1: Na moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Bona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla batla le rona ho netefatsa lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso.